Mi twile ngoma ya malolo mpela se mingati fanisini loko hinkwaswo leswi swa xandrilanga swi vulavulaka lana ku loko munyika for sure lo munyika xikomu asunga ku hey doya ki ku bavala ha nta u tivona swa ku swi vona swa ku mpela ulolo se ku la ku mpela u tivonela u nga hanyi ulolo mpela hikusa loko hanyi ulolo u nga ta va u ri ka vutomi byinene 5:03 Itiru ya Radio Mzambique, msao provincia de Gaza. Kami isho nye muntla, siku 13 ka julho ka 2026. Ina vala kumini tseto kuranzeka ni mishu nene. 27 graus, dropen raka nchencha ai. Enquasu ina vala kapsone kuvema tomo ni makateko mafika ka mwini tseto kuranzeka. Mufulu nene ke. Enquasu lesu la meraka usilanza, silanza ila kulaveka kakona ke. Tuana noti pati na Radio Mzambique. Kwa Radio Mzambique wa msao provincia de Gaza. Vuka soa mwini tseto kuranzeka. 5:14 minutos.

0: vulavula Lurji Masinga, vulavula hiswini swi nga ku humelela xana ke? U zo trila mpela u ku ni ta ku yini xana ke? 5:31 ximuyingiseto ku rhandzeka loko wa ha ri ku khoma xikhomamoya lexi tiva leswaku leyi mintirho ya Radio Mozambique imisoro provincial ya Gaza 810 kHz Onda Media 90.9 ka FM kasi hi karhi hi patrani muyingiseto ku rhandzeka kumbe xilo wa nyamuntlha leswo hi navela ku ve mintirho leyi yi fika hi laha ku lavekaka kona na ku nga na ku kanakana ni loko muyingiseto ku rhandzeka a titwa leswaku mpela ni le ka xikhomamoya mpela a titwa na pangalatiwa titwa na lelaka kunene nakona hi lontso vota mukhandli lowu nakona ku ve hi singatana kunene hi singata muyingiselo ku rhandzeka loyi ya kumekaka eka swikarhato swa ku hambanahambana hikusa ya tiva leswaku a vutomi a byi nge fani va kona lava kumekaka va loko karhatekeni hi veka nchavelelo wa hina na vula leswaku ngonge swi nga handla swi ndlula kuveni hi ta vuya ta patsana swin'we ka mintirho leyi ya Radio Mozambique 5:32 27 degrees dropeni la ka ncencai matitimelelo ya kona ya siku bya nyamuntlha kasi hayi ku loko hi pfuka leswiyana hi twa swirhami hi sungula ku ve ha ni ku hlamba se ya hlambi na lava nakona muchayeli wa movha ka voneka tihunguva ka minkarhi leyi ka minkarhi leyi ku laveka u nga jahi u fambaka kahle mpela hikusa loko wo lava ku tsutsumamisa movha hunguva leswi nga hi xiswona u nga ta vona ndlela se u nga tshuka se mi endla tinghozi ku ve a ti laveki 5:32 mukhandzi wangu a ni fofokera
1: Mr. Mbuva
0: fala
1: ka jasa
0: jas produções
1: Just produções. Ei, hey, ei, hey, água tá com banho aqui, mungo muito embanhado.

Nambileswi Botswana kumeka kuna ranganyetiwa hi vanhu lava va landza ku hlavula nhlonge murhangeri Khama hi loyi a nga va a kumeka na a kuma a ku seketeriwa ngopfu swinene hi xitshungu xa tikonkulu Afrika nakona hi loyi a nga va a seketela ka letela na kunu ku khulula a tiko ra Zimbabwe tiko leli li nga vanhu lona li kumeka na ri ni ndzelekano swin'we ni Botswana. Hi ndlela leyi Khama hi loyi a nga va a kumeka na a seketela ka leti tirhanaku kambe ni ku va ku va ni a ku cincana ka tanxavu ngopfungopfu ka Afrika-Dzonga lana Khama a nga va a lavetela ku va ku va ni a ku khululeka ka ta vukosi ndhavu riyana. Murhangeli wa tiko la Botswana hi loyi a nga va a pfunetela ngopfungopfu ka matiko lawa a ma ta na ma lwisana ku va ma ta va ma hlula a vukhinyavisela mfumo wa Portuguese nakona ndzhaku ka ku va ku landziwile a Golp de Stad leswo hi 25 ka Dzivamisoko wa 1974 leyi Portugal hi lana a nga va a kumeka na a sola ngopfungopfu mhaka leyi landziweke hi mfumo wa Mboweni mayelano ni ku va ku ta va kasi na ku hluliwa leti yelanaku ni vukhinyavisi la vukolonyi kambe murhangeli wa Zambia Kenneth Kaunda hi loyi a nga va a vula leswaku va Khama a fanele ku va a simama hikusa kambe hi loyi a ni matimba ngopfu swinene ka ku va ku kongomisiwa a vutomi lebyinene i xiyimo xa tikonkulu Afrika.

Mintirya Seret Kama ile ingava kambe nayo na iva ivani antiker ngofukofuka matiku lawa a makumeka na machiwata ni alinya the front ikora kakuba a kumeka ngofukofu Angola, Botswana, Mozambique, Tanzania ni Zambia na ari kuva ava alavetela atindela takuva patana ni manga kakuba kutava matikula wa makumeka na makululu wakale psi switana swilandziwa tani vukinyavis ni vana tikunkulu Afrika ndakona ilweyi a lava kuva kuva ni a kululeka kuka matiku inkwawo. Murangeli wo ranga wa tiku ra Botswana avelusa vutomi isiku 18 ka mawuwani wa 1980 ikola ka mavabyi. Lweyi a nga va a mucinca eka vurhangeli la tiku ra Botswana i Kurt Masiri lweyi na hina wu a nga va a kumeka na a rhandza a mintirho ya murhangeli nandza nambe kuva iri holobye ya Tajumam.

0: Rishile mahungu muhlayini kolo mukhavele. Murangeli wa tiko Daniel Chapo atarangela nyamuntla mintirho ya ku tlakusa tigalawe ka vavhikeli va tiko maphoyisa xikan'we ni lava va vonelaka makalaboso ka masoncho ku tava ku tlakusiwa tigalawe ka Coronel Francisco Makanja eka maphoyisa ku tava ku nyikeliwa eka Victor Jose Raymond Novela eka si eka lava va vonelaka makalaboso ku tava ku nyikeliwa ka Emilia Jonquis Celestine de Matos na Gabriel Nyakasi. Va handle ka nguzi vanhu vanharhu lava va poneke ka nguzi ya movha humeleleke le murumbeni. Vanhu lava va kumeka va baxarile xibedhlele xa xikuki kambe tanihi marito ya muongoli Juvencio Manyiki a ka ha na nguzi ku nga le khale nakona va komba leswaku va ta muka makaya. Muti wa Tawudau lomu ka Gazi u tshembisa leswaku ku ni tinyezani ta ku enela ta BCG leti ti vhikelaka mavabyi ya ku khohlola ni mavabyi man'wanyani eka vuhlangi. Marito lawa ma tlhamuseriwile hi muongoli Sergio João laha a nga kaneta mahungu lawa ma vulavuriweke ya maunwa lawa ma nga vula leswaku ku pfumaleka tinyezani leti eka xibedhlele. Ku fika ka 53,000 wa vahanyi va matiko ya Malawi, Zimbabwe ni Mozambique hi lava va tlheriseriweke emakaya naswona va suka Afrika-Dzonga. Man'wani mahungu mataka hi Afrika-Dzonga ma vula leswaku ku fika kumbexana mamani Grasa Mashele hi loyi a tsatsiyaka a vana va tiko lava va Mozambique va sukaka Afrika-Dzonga ku ve ni va endla mintirho ya karhi. Mahungu lawa hi lamataka na Eduardo Figurão.
1: Mamana Grasa Machel a vule marito lawa a dropela Pretoria hi nkarhini a bula ni ntlawa wa vana va Mozambique lava hlongoliweke mhakaya ka vona a Bairro la Mamelodi.
2: Ku ni fundo de desenvolvimento local yi nga vekiwa hi hosi. A fundo leyi wena loko u ya u ya kombela mali wo lomba hi swona kumbe hi wena u tivaka ku hamba mapulasitani ni ku penda hi lweyi a hambaka mablock wa muti a ti hamba mablock luya a mun'wanyani a tiva ku veka leswiya swa kizi a ku ya ka yindlu
3: yi xonga
2: loko ho teka vanharhu mune ku ni loyi hambaka mafundhasan'wi a veka amaparedi ku ni loyi hambaka uxan'wi a sasekisa ku ni lweyi a pendaka ku ni loyi a fulelaka a swona o que nós precisamos de fazer em cada lugar quem é que sabe fazer o quê hi ku hamba ni asociação mu nga hamba asociação.
1: Mamana Grasa Machel nakona a ha kombela ku va ku hanyiwa hi ntwanano ni ku va ku nga tlheliseriwi a vubihi hi vubihi. I ku hinkwaswo na hi kongoma Radio Mozambique mi yingela ke Eduardo Figurão.
0: Mahungu ya ta nkama vula leswaku a xidoropani xa Tete xi ta hisa ku fika 32 wa magraus Celsius, Beira na Pemba 29, Nampula 27, Inyambani Kilimani 26, Maputo Vilankulu Ximoi 26, Xeixai 24, kasi Ugamo Lixinga ni 22 wa magraus Celsius. Yetele kumukomisa mahungu rindzela man'wani ka minkarhi leyi hataka rixile.

Mewa suntu vuna gata Salvador Pedro Mayazi kunene shingwana shingwana shilumba wena ke. Mavulele mangwana loko mewa suntu loko vutsa swa ku nghena kwini ke. Ka vutomi bya mina. Rolo tva swa ku he nyamuntla. Nyamuntule nhakonya. Ah, so swinene ni mvonile swi leswi njhani njhani u nghena kwini ka swona 8:42 mitirho ya Radio Mozambique miso provincial ya Gaza na vala kuvemu inkiseto ku rhandzeka a ni mixunene ni hinkwato leti a ti lunghiselaka hi kona ku veni a ta va ni siku byinene kusa loko ni rhandza mpela u nga nyimeli ku veni ya ku kwinya hi kona u nga ta fika u xava swiluva hikusa a swi nga ta va swi za nchumu leswi a gadosh oh. Loko uni ranzo nga nyimeli nzifa ikusa vakona lava nyimela ka kuve munhu atako kasi loko se a luzile ngati vachop vakwa pindi mafuni ikona se vanga ta xava swiluva se varila se vatutuma maya seni se vala ku komisa swa ku bona va murhandza kuve linwani siku hi minkarhi nwanyani aza sukela misava ikusa a pfumala swo kare anga na lirhandzu a vanga mpfuxeli se loko se a luzile ku va eh mina na murhandza swa ku njhani njhani ako ha loko ni rhandza mpela u nga nyimeri nzifa ni nyiki na ndza hanya mpela 8:43 minutes 24 graus tropeni ra ka ncenca hi ka titimela nakona hi mixweni hi vona hunguva leyi nga ha li kona lomu dorobeni ra ka ncenca hi ku voni tindhawu tin'wana leti ku sungulaka ku twakatela swimpfulani swa fanela ku ve hi ti vhikela hi la ku lavekaka kona hi tiva magqokelo ya kona kusa wa suka mpela u gqokinyana xibanchani nyana se loko se sungula ku kwabanya xirhami se u sungula ku peperela se ku laveka mpela u tivonela u tiva magqokelo ya kona mpela. Falecimentos, 8:43 minutos.

0: Rishile mahungu muhlayi Nicolau Mukavele. Hi sungule mahungu lama taka eAfrika-Dzonga lama vulaka leswaku Mamani Grace Mashele loyi a ndzundzelakani ku ve a tsatsiya a vahanyi lava kumekaka eAfrika-Dzonga lava va sukaka ku ve va vuya tikweni ra Mozambique ku ve ni va tihita hi laha ku lavekaka kona ni ku ve va ni ku endla xo karhi matshan'wini ya ku ve va hluvukisa ni ku ve va ti endlela xo karhi tikweni ra Mozambique. Edward Figurão.
1: Mamana Grace Mashele a vule marito lawa a dorobela Pretoria hi nkarhini a bula ni ntlawa vana va Mozambique lava hlongoliweke mhaka ka vona a Bayor la Mamelodi.
2: Ku ni fundu de development local yi nga vekiwa hi hosi. A fundu leyi wena loko u ya u ya kombela mali wo lomba a hi swona kumbe hi wena u tivaka ku hamba mapulasitani ni ku penda hi lweyi a hambaka mablock wa muti a ti hamba mablock lweya. Amwanyani a tiva ku veka leswa kezi aku yaka yindlu
3: yishonga
2: loko ho teka vanharu mune kuni lwa hamba ku mafunda sawu a veka a maparedi kuni lwa hamba ka ushangu a sasekisa kuni lwe a pendaka kuni lwe a fulela kwa zona. O que nós precisamos de fazer em cada lugar, quem é que sabe fazer o quê? Digo, amba na associação, munga amba associação.
1: Mamana Grace Mashele nakona a kombela ku va ku hanyiwa hi ntwanano ni ku va ku nga tlheliseriwi a vubihi hi vubihi. I ku hinkwaswo na kongoma Radio Mozambique mingela ke Eduardo Figurão.
0: Va le handle ka nghozi vanhu vanharhu lava va poneke ka nghozi ya movha humeleleke le Murumbeni ku vulavula leswaku vanhu lava kumekaka na va baxarile ka xibedhlele xa xikulu lexi kumekaka lexi kuki kambe tani marito ya muongoli Juvensi Manyiki hi lava se va nga hambuka nghozini. Nakona murhangeli wa tiko Daniel Chapo hi lweyi ka mixo wa nyamuntlha tsatsiheke va lava va tlakusiweke ka tigalawu to karhi hi vulavula hi lava va ngheneke ka ta wusochwa nambi ka wuphoyisa ni lava va onelaka makalaboso ku ve ni va endla mintirho leyi fanelaka ku ve yi endleka matshan'wini ya ku ve va hlengelela ku laveka ka kona eka leti vonelelaka ni ku ve ku ni a ku seketela eka tiko. Daniel Chapo vulavule mixo lowu nkarhi lowu a nga tlakusa eka tigalawu eka Coronel Francisco Makanja aka phoyisa kumxana eka vuphoyisa tatana Victor Jose Raimundo Novela, Emilia Joanqui Celestino Mati na Gabriel Nyakasi lava eka undhawu yelanaka ni ta ku yelana ni ta pfaleli bya kalavoso. Munti wata udawu lomu ka Gaza u tshembisa leswaku ku ni tinyazani ta ku enela ta BCG leti ti fikelelaka mavabyi ya ku khohlola ni mavabyi man'wanyani eka vuhlangi. Marito lawa ma hlamuseriwile hi muongoli Sergio João laha a nga kaneta mahungu lawa ma nga vula leswaku a tinyazani leti kumekaka ti nga ri kona lomu a xifundzankulu Gaza. Loko hi famba ni mahungu hi kuma leti lanaka ni ta matshamelo ya nkama TED a ta hisa ku fika 32 wa magrau Celsius, Beira na Pemba 29, Nampula 27, Inhambane Kilimane 26, Maputo Vilanculos 26, Xeixai 24 e Ugamo Lixinga ni 22 graus Celsius. E tendo como começar maungo, rendizar a manguani que a minha carreira ataca. Rechile.

0: Oya oya mingise twa radio Mosambike mso provisela ka gas.
1: Wa sangula nangana kori tla tsongwa.
0: Nongono go tla ka tsongwane uya fika ka tsongwane.
1: Nyamuntla ta pangala tiwe mina na ze Jeremia swinwana pele mina maumani.
0: Mwingise ta ka tsula ya mhle ta ve bulisa ne nhloko maka ya nkoka swinene. A xikola xile ku suyi swinlisima ku ibule nhloko makale.
1: Vela xikola xile ku suyi inji mungana hina leka swa ka anhloko makanya mhlenga vi ya kona.
0: Ni tsamba swa kwa switiva anhloko makanya munhla vela ya nkoka swinene. A swo swithelela ka xikolweni ku ntimangu tinyingi ta ku nga tlhangana na tona ndleleni.
1: Ina ku ve hi tivhikelela ka timangu le nga kumana ka na tondleleni ku la hi funda hi switiva a ku tlelela xitrata mafambele ndleleni. Bra hi ta va hi fika kahle xikola.
0: Hakunene mngani wa mina kambe a nhloko makanya munhla i segurança rodoviária.
1: Segurança rodoviária mngani wa mina i yini swo sweswo?
0: Ni ve ni vula swa ku swo swi tlhelela ka xikolweni ku ni timhangu tinyingi ta ku nga tlhangana na tona xitiratwini. A ku va hi ti vhikela ka timhangu leti ku langu hi tiva ku famba kahle. Ku ni swikolo leswi nga ku swihi ni xitiratu. Ku langu hi tiva swa ku a xitiratu lexi hi xi tlulerisa ku yini. Loko hi tlulela xitiratu tengi hi tiva swa ku hi cuka kwini ku sunguleni ni ku hi tlhela hi cuka kwini. Kambe aka hina ntsena vatsongwana hi fambaka xikolweni ni vapapayi lava fambisaka mimovha ku langu va tivhikela. Va tiva swa ku xitiratwini i ndhawu leyi ku humelelaka timhangu letinyingi ngopfungopfu lomu nga ni xikola kusuhi.
1: Ina u nga na mi fresh mina u hlayi swo a leyi ta va nhlokomhaka nyamuntlha handle ka nhlokomhaka hi ta va ni mikhandlu ya ku hambanahambana.
0: Hi ta fundhela u sweka ka mikhandlu ta maswekelo.
1: Hi ta endza ka mikhandlu ku tiva muganga Mosambiki.
0: Hi tlhela hi tlangela vatlhanganisi va malembe.
1: Se a wu nanga ke?
0: Ni unanga.
1: Ubiko na felejmina, akuna mkubu woka lananga. Ishi leswi, tashweta mga na hii nalekaya, iunanga.

0: iveka rito nanga la utsakisa ngopfu swinene aleswe hi pfula tindlela ku mungano wa hina a dyondza hi tindlela letinene
1: phephele ximina a ni nge se ku vutisa a vhiki lawa li fambi njhani
0: a vhiki la mina li fambi khwatsi
1: hikwala ka yini
0: hi ku ni ve ni tlanga ni ga ni tlhela ni ti lunghisela ku tlhelela xikolweni
1: u ti lunghisele ku tlhela xikolweni
0: ina munghana wa mina
1: u longwe ha ku a tirhanga ka ka wena
0: ni tirhini pfuneliseli mamani a ku mami tirho ya le kaya
1: se u tsaki u tlhela xikolo
0: ni tsaki munghana wa mina
2: kambe wena nazi a vhikile wena ni fambi njhani
3: ni tlangile ni ga ni pfunise mamani ti lunghisa ka xikolo ni tlhela ni famba runiya
2: u fambile runiya munghana wa mina va tini runiya
3: vo balinga ma ku famba xikolo va tlhela va hi komba masala
2: a loko u funda ni mixo munghana wa mina njhe u ta hlamba ni xirhavi
3: ina ni nga hlamba yi
2: munghana wa mina a buro hi kanganyisa loko u funda ni mixo
3: ni ta hlamba mi ni ta yi tlhela ni cheli mati ka tere munhu pfuka ni mixo u teka mati la ni hlambela a xikolo kwaya kusuhi ni xitrato
2: i kusuhi ni xitrato
3: u fambisi kwihi
2: kamani ni nani ya xikolweni ni fambi na mamani ka u tlulela xitrato hi juki ku sungula ka tlhelela xinene hi ka mejiwa ka tlhelela xibaba kumbe ku ta movha loko hi tlulela hi tlulele ku tsutsuma hi famba ben
3: mu famba ben mu khapula kambe mu tota mu katsongo
2: a loko u tlulela xitrato a swi lava u tsutsuma na swi lava u fambe ku tsongo
3: felix mina wa ti apasadela
2: na li tiva munghana wa mina
3: hi xi tshamisi kwihi
2: apasadela ka xitrato va tsale hi mabara ku basa la ku hundzaka a vanhu hi kona loko va tlulela xitrato
3: kasi
2: ina munghana wa mina
3: mi a ni kota swa ku ni pasadera swa ku pasadela xitshamisiku ya mi nga swi tiva se felex mina nga ni gwela wa wa swirhandzo swa ka bola kusuhi ni xitrato
2: ahi munghana wa mina bola lexi yogiwa kampu
3: mi maka ma wunge xogiwa kusuhi ni xitrato laha ku bonda ya kusuhi ni xitrato
2: ahi swinene swa ka bola kusuhi ni xitrato munghana wa mina kumbe ku tlanga u tlange ko xeya hi ku nga se wa ku ta movha evelocidad
3: o phemani ku swi boha hi ku laya kumbe kusuhi ni xitrato ta kontela movha
2: a swi laveki munghana wa mina u nga se kama hi xoka ku wo bola bola li tlulela xitiratweni kwandi hikola ku hundza.

0: Ngana mina ti ti mangu ta ku nga ti kumaka loko hi tlangela xitiratwini.
1: A timangu leti ngo ti kuma loko hi tlanga xitiratwini fetish mina ku movha wu yiba.
0: Hakunene munghana wa mina loko movha u tshika u ta hi ku tsutsuma na hina na hi tlangela xitiratwini na u nga wu voni u fika ku.
1: Kambe leswi hi khulumaka nyamuntlha hi sopra hina hi fambaka hi minenge ni lava fambisaka movha. A xitiratwini hi nga kuma timhangu letinyingi loko hi tlanga kofe lexi mina. A xitiratwini a kuma hi loa ku tlanga a kuma hi loko ku hundza movha ni vanhu. A xa ku sangula rhandza u bela bola xitiratwini. Ke ya bola hi lava ku beliwa xitiratwini. Hi nga kuma na timhangu letinyingi loko hi bela bola xitiratwini.
0: Ku nga humelela yini munghana wa mina?
1: A xa ku sungula a xitiratwini a kuma hi loa u bela bola u nga tshuki u ti tlhave xipinyozo ti tsema ebodlhela. Kumbe xi tivavise hi swilo swa swinyingi swi nga kuwa xitiratwini.
0: Mina loko ni ya xikolweni vona vanghani vanyingi na va tlanga xitiratwini. Van'wani va tlanga hi xilada, va tsutsumatsutsuma kole ya xitiratwini. Mina leswiyani swi vonele swinene hi ku nga li khale va nga tshika va phazama va biwe mimovha.
1: Ina munghana mina ni lava ku loko va na movha va wu caca leswiya hi swona.
0: U vule u tiyisile nazi. A swi li njhani ku swo swi ya twa mukhandlu paratulo wo karhi.
1: Ina felexmina a hi hambi ka mukhandlu paratulo wo karhi.

lishile ingamo yami ngiyamhlatya Miranda atamfundisa lesha swikisaka swona mathapa mina loko na uxaka mathapa ndzanga kuti khayela mathapa a mina ni hlantswa ni matsika majoba matela wae ni vandla xinyalani ni kandza timanga ni rara makhokho ya mina ni gama ni kandza mathapa ni xinyalani loko ma upfile mathapa ni chela lomu ka panela ni tseleka ni matsika masangula ku vilanyana van'wani va le ku fuhula ni gama se ni hlutela khokho la mina ni li tsika tshangula ku vila ni gama ni chela timanga ni swi tsika swi vila ni tshiveleli ntamu ndzi lo pfurha ntamu ku pfurha swa normal swa ku mathapa ma nga tshwi na ma nga se na upfa ni matsika mathapa mina ma vila masangula ku huma mafurha hi lama kombisa ku ma wupfile u tsimatsika mahuma mafurha lawa ya khokho ni timanga u chela munyu leswi u swi lavisaka swoko ku ni lavaka va nga geswaka swa munyu hi ntamu ku ni lavaka va nga geswaka swoka swi nga na munyu ntamu machelelo ya munyu ma dependela hi mbita ni maswekelo ya munhu mun'wana ni mun'wanyana se loko mathapa wa masangula ku wa mahuma mafurha ma kombisa ku mani mafurha ku ngiku to minya mafurha lawaya ma kombisa swaku ma wupfi khwatsa u tigela ni wuxa kumbe ni mpunga kambe ni lavela ku khumbukisa vatsongwani ni hina va mamani kaya swa ku a vatsongwani va hina loko va fika ka ntanga ku hi fanele ku va hi va fundisa ku vona ku xa ku karhi lomu a kozinya hi fanele ku va hi va kusuhani ku va hi va vonelela a makhomelo kumbe matirhiselo ya mafofo swikhwa ni swin'wana swigotso swi nga kona lomu kozinya swa ku swi nga tshuka swi va pfuxela a mhangu

0: Hive kari hi dyondza ku sweka ka mukhandlu paradulo kari. U xurhile munghana wa mina?
1: Ni xurhile munghana wa mina. A swakudya swa nyamuntlha swi nandzile.
0: A swakudya leswi ni komba ku lava ncina.
1: I ntiyiso munghana wa mina, hambi mihi swi ni komba u cina phe.
0: A leswi xikolo xi nga kusuhi. Ha, funzi. Ncina hi ku xikolo xi le kusuhi.
1: A hi twinani.

0: Hi ve karhi hi twa nga lava tsakisa ngopfu swinene laha hi nga ve hi karhi hi ti juja ni vona swa munghana wa mina Nazia wa swi kota ku cina.
1: Ina munghana wa mina.
0: Munghana wa mina ku na ngo ni fundisa mapasi lawa nga na wona ma ni makoti.
1: A wu makoti.
0: A ni makoti munghana wa mina.
1: Ni ta ku fundisa u nga chavi. Munghana wa mina u nga kota ku a nhlokomhaka nyamuntlha i Segurança Rodoviária.
0: Ndzhaku ka ku hi cinile hi tlhela hi dla a swi njhani ku hi endzanyana.
1: Swi nga ve kahle a hi hambi ka mukhangi ku tiva muganga wa Musambhiki.

0: xini mi nga se tiva mina wa ku rhandzeka? Ina, hi mina Elton Gulamu. Aka siku la namuntlha ni ta tlhela ni endla swin'we na wena. Kambe namuntlha hi xikwalakwala, hayi ka Bheleni, hayi ka Maputsu, ni a hi suki hi boxa ndlela leyi goxomete nyembani suki ya le Sofala. Hi kambe suki ya Sofala hi famba, ya koko le Makelemani tete. Hayi kona, hi kola ka Gaza la. Hi ta endla hi movha wa mina. Ni ku vona swa ku se hohleka munghana wa mina. A movha wa mina pheni u lunghisile phela, u ta duma ku nga ri khale, u nga chavi. A leswaku hi pfuka hi chovhela movha, a ku pfuka mani ku hume movheni u chovhela swi helile. Hi ta endla swin'we ku ya fika koko la kusuhi la lana ka Mandlakazi. Van'wani va le i Manjakazi loko va lava ku xongisela, van'wani va le i Mandlakazi. Hi ta endla swin'we se nyima ni dumisa movha hi ta kota kondza swin'we ha swona. Se u sungule ku ndhanisa movha mina mino. Loko no kombela tijile a ni pfuna ku lunghisa movha lowu mpelampela u nga famba ban ima ni tlhela no rinda ke ya u dumanga movha mino yo hayi mani a pfula kapona vanhu swa ku humeleleka movha mina. Lana swi lunghile hinkwaswo lana a yi tlhela ni wu ringa wadumu hina lavaya namuntlha hi endza swin'we ku ya fika koko la kusuhi la a xidorobana xa ka Mandlakazi. Muyindlisiwa hi mina Elton Gulamu ni movha wa mina lowu wa ku saseka, movha wa mina lowu wa ku a ku na movha wa ku tiya ku tlula lowu funtshini loko u duma lowu hinkwako ko rhurumela. A hi endzi swin'we wena lani kaya, lexi xi endlaka xa ku sungula loko nghena movheni i ku yini u boha bandi hi xiputukesi va le Cinto de Segurança. Boha bandi la ku ta kota ku ti vhikela ka timhangu to tala endleleni. A hi fambi swin'we ka xidoropani xa ka Mandlakazi. A xidoropana xa ka Mandlakazi xi kumeka atikweni lena Msambiki ka xifundzankulu Ga. A xidoropana lexi xi wumbiwile xidoropana kusukela ka lembe la 1990 hi woyo. Hey, ka khale phe hi ku kula ka xona munghana wa mina xi ni stente hi woyo kilometro xikwadrato. A vanhu hi vanyingi stereka va le va fika mbe ka ma 6,830 wa vanhu va ni va tlhela va hundza phe. Hi ku hi lembe ni lembe vo hi kuta vanhu ha swona. Kambe a xidoropana lexi xi ni mabayiro lawa Cimento, Eduardo Mondlane, Josina Machele, Bairro Alto, Liberdade, Inga Kohi, Amakave. Para ku fika ka Mandlakazi a swi karhati loko u laka Gaza la ka Cancayi ntshimantshima. Leswi swo ka Cancayi i doropa lelikulu la xifundzankulu Gaza. Loko u laka Cancayi la wena ho teka movha wa wena kusukela le prasa le kumbela u khwela u ko movha o loko no movha wa wena o swi ta lava hi wena. A ni ku mina na mina unene movha wa mina no tidumisela noche loko u nga dumi no pfuka ni ku yini ni u chofa nawe nawe yendla swoswo hume movheni ka wena u chofa u qonda ku nge u ya kwini u ya kole a nyembani maxa u fike nyembani u hundza la ka xidropana xa ka Cancayi u nghena ka xidropana xa ka Ncongweni. Loko u fikile ka Ncongweni hi wena luya wo famba ni movha wena a loko u cuka lomu maraveni lomu u vona misinya u vona tiyingu tingo yaketeliwa vantshwa vanyingi phela u vona tiyingu tingo yaketeliwa u vona vavhovho na varima masin'wini leswi loko u endza ni mixo ku ta va vona. Kumbe loko u endza ni nhlikani u to vona vanhu u vona vanghana va wena na va ya xikolweni u vona van'wani na vo hi maedukasan fizika swa ntshimantshima leswo hi wena loyi u famba phela mpfi u fika ka wa ndhawu va ngo i Center Bush. A loko u fika Center Bush phela epra u fika u tshama hansi i ximaji lexo va le Center Bush tshama hansi u fika Center Bush o u fika tshama hansi. Loko fikile tshama hansi ku chiwa ku Center Bush u fika u nyima phe a u continuar u famba phambeni u fika u jika koko laya ka curva leliya laya ka cruzamento la Center Bush ujika uqonda kaShimbutsu ukhela uqonda kaMandlakazi kambe yashayelele kolano loko ujikile kula ufika unyima la center basho laya ushama prabakati ushava ti banana he kune swilo swa ku tsakisa vaxavi saka laya na phela uku madinwa tikanju wena wa ku rhandza xikhaba xikona laya xikhaba laya manjagazi laya u ta vakuma vavhovo vo yote tshamela layana van'wana va xavisa swifaki van'wana va xavisa matsawu mina wa ku rhandza ko dlendlela mi loko ni fika layana no xava lexi ni swa ku nda xiga moveni ambe ti banana ane tsuke ni ti tlangelile loko seni xave swa mina laya hi mina loko ni hleni ngena moveni seni ti loko ni pfala xipala xa mova ehe wa xitwa ah mova lo se i kona starato ja ani ku jikile laya ka kuruzamento la ximbutsu ni ka Mandlakazi ha u continue ri va maphambeni ho jika loko se u jikile hi wona ni mova wena mvo uhunza lana vango xiporweni kukona vango xiporweni kuni xiporo laya uhunza xiporweni koko laya ncongweni u famba uhunza xikola b i xikola primaria ale ku funda vatsongwana hina vatsongwana hi funda koko laya hi fundela a hi funda b hi funda c hi khele hi fundela ku vulavula ximanji lexa ku saseka loko u hundzile laya xikola b laya ku fika xikola sekundaria loko u fikile xikola sekundaria ale se ku funda lava vakulu ka hina a va funda mabiologia makimika a funda mahistoria hayi le masciences sociais ni manaturage makimika historia u hundza layana u famba u hundza siyaya u hundza poyo ombo unza nyankutsi phela ku fika nyankutsi swiku nyika ni loko u la ku jiku ngena la airport la ya a destino airport uya kwini uya ka Mandlakazi hi wena lwa famba phela mova mve wo famba mova mve loko se u fikile la yana mungani wa mina u ta fika ku mandlela yi jikaka ka xibaba andele nwana ikonda phambeni ku fika ka ximbutsu wena ujika ka tlhelo la xibaba a u continue ari ka ximbutsu ani vuya ka Mandlakazi se ujika hi xibaba loko ujikile u ta ku vona Mandlakazi na kuku hoyo hoyo loko so fikile ka Mandlakazi u ta veka ari vona swilo swa ku saseka ngopfu swinene hosi ya hina leyikulu hi tivaka vako Eduardo Mondlane wa koko laya ka Mandlakazi loko swikoteka u nga famba u ya wa ku tiva lana nga tswaliwa kona lana nga kulela kona ni loko u nghena koko laya nga tshama kona Mondlane laya u ta swi vona swithombe swa yena swi nga veketeliwa tanihileswi a nga swi endla ku sukela utsongwanini ku za a tiviwa u tlhela u vona va le mamonumento swo va nga swi veka ni switatu swithombe va nga mahela koko laya u swi vekela koko laya ya swi sasekile ye isi movha mina ngo timeka na ni nga se fika na mina oke ni mankhena no ringisa movha mina lana ku talaka ni kombela ku choviwa poxi ni yo nyima lambo yombo la ku na ni wa ku ni mpfuna ku voneke ni movha lambo yombo la ta ku yini mino ni tshikeni ni chovela movha na khelisa rito ka xitudio xa Radio Mozambique
1: Mozambique Mozambique Vocês vão à escola aprender a ler e
2: a escrever. Ei, a Tigulena, ele está a seguir.
3: Não vou fugir, Nene.
2: Os teus só estão aqui, sabe o que é o meu nome?
3: Só estão aqui, sabe o meu nome? E vou me levar, na vacuna da estrada, mas em que lá, manene.
2: A escola chega com o sujo, sem licença, mas eu tive que ela está de mangulete e ninguém lhe lê.
3: Ei, calma, não, não, não, não, eu fico mais gama, feliz, minha.
2: Am nongonoka ina se fika magamu mngano mina.
3: Ni makamu.
2: Kaixo ta ku hi tlangela vahlanganisi va malembe.
3: Ina vahlanganisi va malembe.

14 horas 46 minutos, ele na parrequia, o canal de minha rádio Moçambique, de hora na da comadre panica e chai chai. A chidi tinadia ningalikuan huma minitat, de ganga de tuma, nyasika singa conene, ninguadi tinanguko haka sika kusiko na uwa niko nao. Sena karateka. Hei, kongomania gijani, harambali jahadi ya Mr. Siketo, achata, pana kasinga conene kwa nishawe samataho. Kambia nikasinga conene na dipuata ndo ditahudia da kwa niditumisa, kukua wei, utumoko na wanevela. Seti ya kutuna kasinga conene, naza nane ni kongoma kwa lavasi lomba lomba, na kuta kuchukua tisa utumi. Kami, ngata tinene, unalomba kasinga conene utahomela mchanchano, mchanoma lembe ni mambidi. Ngamu yonesala kasinga conene ikarateka. Niso kasi kuwa ukombela. Kachi zimu kwa chikuninga utari, chikuninga nzilei, neno kuwa timbila ngayona kasinga conene kuwa. Wani tomba ya kuwa isali ikarata ngamu ya wena.

15:36 ke seleng ka radio Msambika ngal tsala u change he tshipangaltana na hilo mbakunze uri kama khali hamba na hamba na ka ditambulia da nya se rosele ambo nga tlengol kana mitume chitichia ka mitsikari ya nya simvulu awu kungade kugemeta ndime yawane ka sakona ne khola vela nzila ko tshumela ho kongomantini kuna vela mitsikari nene ni kwa tshitata ko tshitula misa ditsimela ngwa tlaka ko inkona.

0: Mahela futuri ya ku ya mangwana.
1: Kuni miganga kuni makhalu mo province ya Gaza kona maona ko diwa na mathela ku usiwana kumbe ma mikarata ku ngotongo mhaka iya.
0: Ha mawana makhalu ha Gaza mai karata ku tinene hi chomba to khatiphela timhaka to vanana ve thuma mithumi yo vasinzi ku hakela ka ntanga mithumi yo epra ve hakelo ngo mali inga ma pior form trabani vandile ayi vona mukama kaikhali kumasidadi zolokhati kuni mamovement nga mumasidadi mavila athu hawa kagaza ka ikitolovela kuvona ngutu mhaka yiya ichi woneka ngutu akheno xaixai nga sidadi ti xaixai maxikhanikhani mamwenyana madistrito kumuxibutu kumuxoko ibileni kimangao maho maxiti talisela ngutu ku hi wona ngutu vanana ahawa distrito ku athu ka xaixai
1: mithumu muni iya yiumaha ku ngu tsima tsima mwadrokwani ka chai chai
0: mithumu yi hi maha ku athu mfumu ngu tsima tsima didrokwani da chai chai amaha ona mapalexi ra sensibilisação hi maha ona madebate muchikolwani mumamerikado mumakomunidade pra hi kota to ava vahombe vatate vavanana ve kota ku vanana ve tidziva to mwanana ala ku acha chikolwani adikutidi acha chikolwani ase a chikolwani mwanana ngu komprometera futuri yako to pudia mwanana ile mangwana eva idi infirmeru eva idi medu mahinkona hako hichikato ana tsula cha shavisa manana poda imana nguti pangu tatingi ingani gela ku hikumvekela for example chitaratini prachasa madanda chani imana tokhati for example wapekwa mwanana iwa ngu mmova nguludza mwanana dinga dimdoto kuvinka maula kuti lakula veka ku mwanana adi chikolwani
1: ka loko michi uxopa xopa mithumu yeta ku chilonda ngovanana mwa province ya Gaza ngotongo mwa dropa ne ka chai chai nguyi ya tsima tsima kona vata ku vachilonda ta vanana vava
0: mithumu yi vai maheta ku vanana ngu one ka ngutu ha di dropa nda chai chai hi wona vanana mu America di vesha visa ku ma plastic ku vanana vai vendeta ku makarinya mu kumisi jumba ya vavo vai ningwa madanda ni misho atene ni madambo hi vona vamunyana vesha visa ma biscuit ni makumbi ma bowl ngu tsima tsima ya kona hi vona vanana va mahaku yi mithumu nguti ti one ka ku ha di street ka chai chai kutalisela ku vayidi majaha atsuka hi chimana ina va sihornana ina maxi ngombi muyileya maferia vanana vankona ku vonekaku maxi idi kankamana hambi wa chikolwani hani hi talisela ku vona ngutu majaha sifanyana ngu swona siku huma mercado ku talaka swona tsimaha ku mithumi yo fanele
1: i nthumu muni wumita ku michi wu londeta ku kumbe ngusi hi sikarhi tisi ya mita kuma yi tshangana na siku wa mi gumisa mhaka iya ya ku va vanana va sendisa ku va ve thuma yi dinga ri vadoto
0: xikarhi tisi hi simanaku ngu haku vatati va kona va si vekisi ku dziva ku khana mwanana tenke wukhalo wa kwacha chikolwani akhene chikolwani ka cani kusa vathu va gonda ve kuita khava mani ni mthumu hi nga chugu cha xavisa na mana mali pra wu kota ku xava dixinelo u kota ku xava mpahla u vhuneta pra ku bika ndihuntini kuve idi ku mwanana ile homeleka cha chikolwani hi eya mana machari amangi podi namba simani nthumu ka mfumu maxi eti koteni abuni ngu xadi mana machari chikolwani for example yo dziva tokhene podi etula negosi xaidi wa hombe ekota kutula taku tofanana ni nene tofana ni vamwenyani vanana tofana ni vamwenyani xa adikudi para achiti sustentara kusa hi chintsimba ku ya chikolwani kusa tenga acha xavisa ngumbri vhara mwanana wu futuri wako
1: ka tuka kuoneka mhaka kuwa miti yo karhi miganga yo karhi wa yi lamba mhaka yiya ya kuwa yi kongomisa vanana chikolwani va thavisaka tilana ku ni ta wu xavisa i ncani ca mita ku mi cimaha kuwa mi bulisana ni miti yiya ni tixaka tiya mhaka kuwa mi xula mhaka ya
0: hi chimanana ni sikarati swo faneneso athu ha ti kota ku hi tshunekela mtini ka yi wa mami o tati a lamba ku ti mwanana wakwe i tshula chikolwani pura hi ya bula ngu thuthu nayo senti honya hi nkombisa to kunku mwanana a laveka ku va di chikolwani i direti yaku mwanana to a chi kota ku twa chikolwani i aniku hi ngu hako ngumuka mabulu bemesmo hi msensibilizara hi veka niku mikonsensiyalizara to u khale wa mwanana chikolwani para dibinso da kumanana mangwana ni uta
1: kwa hivala ta koteka kuwa into achiwana mhaka yo fanani yako khinyaveza mwanana yako asinzwa kwa lonta ntumo karo wako wa usi dingani taka ntanga yakwe apalusha loko achihumela apalusha mhaka ya ane kuvikelwa ngoko manga kwa asinzangane ni sekarata ngokwanga mangala kubihiwa
0: ni boingi de ayo awu iwona ku mhaku yo fana ni yiya wa tumetiswa kipoti edunusiara aiya mhaka khayemeli.

0: dintho prosma kwalikere intho atiwonaku tofana ni tiya awonaku mwanana akutumiswa hagari kandi komwe empregada domestic di mwanana ukumbingo ateka pra kwashavisa madanda chani epirifarwa kutsula chikolwani nkona hawo angati kota kuligara kalinya fala criança ingalinya sentu dza seshe inakota ku nambe asidenisi yakalinya so fala criança kudini mapoisa podi etsunekela kama mapoisani emangala kuni ma procuradoria kuni ação social to angati kota kutsunekela eta at denunciar puva e ayaniwa denunciar kukambi wakota kuningwa chani wakota ku kuningwa proteção kati wombo tongena nga denunciar wa protegera intiwa and a high pollution para hina ganya banana vatu chikolwani para hina ona dibinzu dama banana vatu mangwana ni uta
1: nakakohaivala mabulu yathu nguwa himazo ngosisila tinavala kusila vavayingisako mdibuludia ka mitsikariya
0: ninje lako khani hotsethwa hayi vekeni timhaka to mwanana ukhali kwako chikolwani porque mwanana di chikolwani nkona ku hinowona dibinzu dako cha hotsethi tiwona kuti makatonga ndinolako aperera to hotsethi hayi dinusiyareni pra kuvanana vachimaneka chikolwani bungi
1: ngumamahelo awahivala dibuludia hanga uhe kungomisalakatitambuyeta nyasa uhe kumala kwahimbana utsetikwaebuisa.

0: Не так учат Антомио.
1: Ngitsedwa radio Msambiki ndimathu ashungu ndimela chopping hamkala ngo 3:55 minutes kama kuitu ka iyembe muhyansa ngata kuninga mahungu chenje mabulu ni milongo loko itimisa kuti wanina kama tsikwa mata kulo radio Msambiki chi hiramba na uchizimu chichihlaisa usatsengani miranda mabonda difit.

0: Radio Msambiki, emissora provincial ya Kagaza, a racha ele rimila Xichangana.
1: Mingse dwa kurantse ka Radio Msambiki, emissora provincial ya Gaza ko ezela ka majambula wa yana montla isuna mentiro ya vashi, na eta fambana yana ku afika nsimbi ya meano 8, kungari kale nkaro wa 19 ya resta kunyika mahongo emissora provincial ya Gaza, inkaro wa 19 na 15 minutos. Kasi na 20 minutos itatani matimo ya siku. Jornal da noite itatava encaro a 19 na 30 minutos. Cartas na mesa encaro a 20 horas. 21 horas está com a mamãe também interessando na antena nacional. 21 na 5 minutos itatava e tabinha também tiro aí na caixa de coxa zonga. Belarmina nyantumbali oyo oyo na kuna vela wingi seti junene matumo ni makateko. Atukweni la Msambiki ileka 19 horas.
2: Emissor Provincial de Gaza.
1: Lo encaro o inquisito a cobrar que fixará no golo com a mão e a chefunzão com o Gaza o inquisito de nene.
3: Maungu ya shifunza nkulu Gaza. Nogonoko wa maungu ya siku ni siku ya Radio Msambiki.
4: Mkisitiru wa ranzekawa ya hoyo kanangulo kwa maungu ya shunza nkulu Gaza. Mfumo wa shunza shama sanjena levetelati maaleka avatirisa nkulu odre kuhuwaku ya kiwa munti wa vudai ukulu. Kwa kutamuliwa hiku waetelela kufilela ka vatsamiti hiku. Fumaleka kanzi lwa gezi, shaa likarika sisha nita kuweni kunga lunzoti hui kwazi a tavurimi li shunzini sha kama singiri itlelo la kupuni ya vurimi vole farm. Litinti nguwa nitla kumakanta maungu ya nyamunta mala msue kama tlela matlaiwa a Francis Kunsimbini. Amara Buduya akamchini nelkari hikuna velo ingisitil nene. Fumu wa shunza shakama sanjena ulevetela ati male kava tirisani kulu wadilisha kuva kuyakiwa munti ukulu wavudai kuva kuni mtiru inkwayu ya shienge sha kudaa kumbe kutaisa batisa mtiku maungu matanzi tuwa kumtirisani kulu ri Bonifasi novela.
5: Mfumu wa shifunzo shakama sanjena utawelevetela ati mali eka vasekiteli akuwa kutala njiwa makungu ya uyaki ila shibelela shichuwa kwa hospital distrital akuwa shashamula yuku hetelela utenderi lati mbadwi ika mganga luwana wangwa lungu kwa shifunzo mkulu Gaza. Kankarlo shifunzo shakama sanjena shini munti wata udawu chwaka centro di Saudi ukalaku unga shamuli asubilelo yungkwasu sati mbadwi ika mganga luwana angawa emitiru ya kwa mamana vani stikamezo ka upuluki ambi ni ngwani emitiru ya kula nanima operasao. Ivile laka tinchari liti tiheleleke maungula wa mativisu ili murangila shifunza shaka masanjena. Lwe ya vila kiswa kwanji ika skratulishwi sa kuvileleka ika tinchari liti tingani kuhelela. Aluku timbadri tivilela kuvati isuwa ka tindawuti ngwanyani. Tangana nishkaratu sata mafambelo kwa la kustratu stonzo maka nukupata ni mimangwa lehi kusukela kama sanjena kwa kama pai iteku waka kunga nukutula mazana mambiri wama kene kene. Sancho mbani a tevisili lesha ku ingwa ninjela ilavetu waka kuwa kusuwa timbadwe kama sanjena kuya tindawutu wanyani kukongoma ashpunzasha kama chaz a Shifunza nkulu manika, lana shulila kaka kuwa kutirisiwa aboti ambinu kuweka maambulansa mambiri, eka mambiri ya nambu wale savi kukota kutakitliwa atimbadwi kuya ashbelela. Mwenyikiliwa ena wa mahungu. Watatia eka shienge nkwa susare anyu akuwa kusekiteliwa makungu ya uyaki la ashbelela deshiana shifunza shaka masanjena.
6: Temos um hospital que, na verdade, é um centro de saúde que tem vários serviços que estão essenciais à saúde, mas que não estão a funcionar, não temos bloco operatório. Qualquer urgência que nós devemos fazer, devemos levar para Mapai, devemos levar para Machaza. As condições de transitabilidade não são as seguras.
5: Munguilo é na uma ungu aulicam, pessoal, escondes caratuxinha coná e curva a swibyana swa mfumo swi nga kona i switsongo mayelana ni ku va swi hlamula xivilelo xa vatirhi lava va nga kona va ku tlula a hafu ya gidi hambi ku va ku tendeliwa a xitshungu la swi lavekaka ha kona.
4: Ku pfumaleka ka ndzilo wa gezi swi hanyetisa vulondzovuti la 3,000 wa magitari nkuponi Valley Farm ka Masingiri kulomu Xifundzhankulu Gaza. Mahungu ma sasatiwaka hi mutirhisani kulori Alfred Muyanga.
7: Ku ka ku nga enele a ndzilo wa gezi swi maha leswaku a komponi ya ta vurimi le ka Masingiri yi nga tirhi a vuhlavi hinkwalo leyi i nyikiweke lona ku va i landza a mintirho ya ta vurimi leyi pimiwaka hi ntsengo wa 3,000 wa magitari. Hikwalaho ka xikarhati lexi a komponi yo kota ntsena ku va i rima yi tlhela yi byala ka vuhlavi leyi pimiwaka hi ntsengo wa 2,000 ya magitari. Mahungu lama byeriwa Radio Mozambique hi mun'we ka varhangeli va komponi loyi a swi nga taka leswaku ku vileleka ntsengo wa 7 megawatts hi ntamu wa magezi ku va ku ta kotiwa ku va ku tirhiwa ka vuhlavi leyi va nyikiweke lona. Corrado Prestores nakona a hlamusela leswaku ka masiku lama taka a komponi karhi yi kunguhata leswaku va ku celiwa a nkovotlo lowu nga ta sukelaka a barajeni la ka Masingiri ka mpfhuka wa 10:55 a ku va ku ta ve ku yisiwa mahlweni mintirho ya vurimi laha a nkovotlo lowu u nga ta pfunaka a ntsengo wa 24,000 wa magitari. Marito ya Prestor.
8: Nosso projeto total vai precisar 100 megawatts de energia. Só nós temos 2 agora de 3,000 hectares, mas nós não podemos utilizar, como não tem energia suficiente aqui em Massangir para irrigar toda a área.
7: Marito ya Corrado Prestor, mungwe ka varhangeli va komponi ya ta vurimi le ka Masingiri loko a le karhi ya vulavula hi xikarhati leswi nga karhi va kumana na swona hikwalaho ka ndzilo wa gezi. Komponi leyi vulavulaka yona ya vurimi ku ta fika sweswi i rimaka ntsengo wa 2,000 ya magitari na loko nga karhi ku byaliwa a mavele tifijau ku fana ni alfafa na ku le karhi nakona ku kunguhatiwa leswaku ka masiku lama taka ku ve ku sunguliwa a ntirho wa ku va ku byaliwa macadamia, memange, swiketsa ni mibyalo yi vitaniwaka mirtilo.
4: Grasa Mashele tsatsi ya vatshamiti ku va vuyaka hi tikweni la Afrika-Dzonga ku va va ta tirhisa vutlhari va le kheke ku pfuleni ka mintirho ya ku hambanahambana lomu kaya. Mahungu ma tshizetiwaku hi mutirhisani kulori Eduardo Figurão kusukela tikweni la Afrika-Dzonga.
9: Mamana Grasa Michelle a bandleve eka vana va Mozambique lava tlhelelaka tikweni na va baleka mpfilumpfilu yi hanyiwaka lomu tikweni la Afrika-Dzonga a ku va va londzovota leswi va fundeke swona eka tiko leri a ku va va ya pfula mintirho yavo atikweni la Mozambique. Mamana Grasa Michelle a vule marito lawa a dropela Pretoria hi nkarhini a bula ni ntlawa vana va Mozambique lava hlongoliweke mhaka ka vona a Bayro la Mamelodi.
10: Ku ni kumali leswi va lekiki va le ku ni Fidel ku ni fundu development local yi nga vekiwa hi hosi a fundu leyi wena loko u ya u ya kombela mali wo lomba a hi swona kumbe hi wena u tivaka ku hamba mapulasitani ni ku penda hi lweyi a hambaka mablock wa muti a ti hamba mablock luya a mun'wanyani a tiva ku ya ka yindlu
11: yi xonga
10: loko ho teka vanharhu mune ku ni lwi hambaka mafundha san'wi a veka emapaleni ku ni lwi hambaka uxan'wi a sasekisa ku ni lweyi a pendaka ku ni lweyi a fulelaka a swona. O que nós precisamos de fazer em cada lugar, quem é que sabe fazer o quê? Digo, amba na associação, munga amba associação. Então, digo, mutira na muliscangue. Então, quando lava, lava com o cuiaca índio, mas não vai ser cuiaca, muda a minha pele. Quando com mal, a escola já é, né, se ama vidro, uma panza que lile, amna, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, lungisani xikolo n'wina mu lunghisa maparedi mu lunghisa la hansi mu penda mukwini e yisi ku na xitemi xifezeni mas enkada lugar onde nos estamos ni te famba ni kaya moya wa vona leswaku ni nga endla yini wa ku fana ni ntombi leyi kaya ya fika Liberdade a li mali yitsongo va hakela mali yitsongo mas antsi u hulukile vutomi la wena a hi swona entao antes u kuma yitsongo ku hundza ku tshama hansi u nga tirhi nchumu a swona u sungula u ti pfulela a salon la wena hikusa na vavasati hinkwawo masiku hi la ku lunghisa misisi hi lava ku tipenda swo swa switsongo to swi kuma va le u ti sungula u li ntsongo depos u ta kula u ta kula u ta kula u ta za swi kuma mas na wu ti hlayisile a yini a wutomi la wehe Ndikone leswa swaku isinwanyana xichangana swaku aku uku tatirhela munwanyana uta mutirhela telembe munhu kasi loko uti tirhela wena uta sungula ku kutsongo kutsongo uta kula masi swa wena swa tsongo leswa swikumanga i swa wena i swa nyuku wa wena hi zona xana ni rivaleleni vana vanga famani kaya hi kurula famani hi kurula a hosi leswi ni to pfuna swona.
9: Mamana Grace Marshall nakona a ha kombela ku va ku hanyiwa hi ntwanano ni ku va ku nga tlheliseriwi a vubihi hi vubihi i ku hinkwaswo na hi kongoma Radio Mozambique mingelake Eduardo Figueirão.
4: Eka 19:09 loko xukata mitlangu ya ku tisa miri hi kumala mavulaka swa ku ntlawa wa bola mukarhi wu tilungisela ku va u ya humelela kata mitlangu ya kuti samir leswi xiyimo xa xikolwa emahungu matshansatiwa ku mitirhisani kulori Nicolau Mkavel.
11: Antlawa wa bola xiyimo xa mitlangu ya xikolwa leyi nga ta va yi tsutsumela ku ya ve yi kumeka ka mphikizano leyi nyembani hi lava va lavaka ku ve va tilulamisela hi laha ku lavekaka kona ku ve ni va kuma a xikotela lexi va xi luzeke eka xiyenge lexi ndluleke. Marito lawa ma tlhamuseriwile hi mutlhokanyisi Julio Mart loyi a vuleke leswaku ntlawa wa yena lowu u tilunghiselaka hi laha ku lavekaka kona na a cukisisa mihandzu leyi a fanelaka ku ve a yi kuma ku hambana ni leyi a yi kumeke ka xiyenge xa wugamu lana a kumekeke eka xitepiso xa vumbirhi. Julio Mart loyi a tlhamuselaka leswaku vabeli hi lava minkarhi leyi va kumekaka na va patsanile nakona vona ku tsaka nkulukumba swinene eka vona lava va kumekaka na va tshamisekile ku ve ni va ta phikizana. Tanihi marito ya Julio Mart hi loyi a vulaka leswaku a ka ndhawu leyi va kumekaka yona hi leyi nga ni matshamelo manene ku ve ni va kumeka ni ku ve va endla ku hinkwaswo matshan'wini ya ku ve va endla mintirho leyi nga ta va yi kongoma ku ya enyembani eka ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi xiyimo xa xikola.
12: Ka bola hi na vatsongwani vaxisati ni vaxinuna. A vaxisati i 24 wa vona, a vaxinuna i 23 inga na vona swoswoswi. Maji a vatleta lava vatsongwani lava va ta hi ma-district ya ku hambanahambana ntao ni mixo komo va linyara ni xikolo ni mixo va pfuka va xikolweni nhlekani va ya matreni se kola ni vona swa ku a vatsongwani se va twana va kumana nyana matreni ma famba kahle va kombekisa ku tsaka se va twana va bula futhi a te swa hi tsakisa hina porque i minchumu loyi a nga yinyimelanga kola na kola maji vona va swi kota ku tipatsa va tlhava landzelela leswi hi va byelaka. A festival leyi nga hela hi fambe a te final loko a nga konsekiranga wugani entao a lembe leyi leswi nga bibijaku swona i ku za hi ya ganya final prometera swo leswaku hi ta swi kota hi talona swa ku za hi swi kota ku yi ganya a jogo final.
11: Ku vuliwa leswaku kumeka a munhu wa 52 wa vabeli hi vaxinuna ni vaxisati lava va hlawuliweke ku ve ni va kumeka eka mphikizano leyi va nga ta kombisa xifundzankulu Gaza ka n'hweti leyi taka leyi nyembani.
4: Nicolau Mkavela emahlweni ni mahungu ma vulaka swaku ntlawa wa Ferroviario de Gaza u karhi u tilulamisa ku landzeni ka mitlangu ya ku tiyisa miri sweswi hi xiyimo xa xifundzankulu.
11: Ndzhaku ku ve va susiwile ka letelanaka ni mphikizano wa Tasad Msambiki hi xiyimo xa bola hi nkomati wa xinavani antlawa wa Ferroviario wa Gaza lowu tsutsumelaka ku ve u cukisisa letelanaka ni mphikizano wa bola hi xiyimo xa xifundzankulu lexi. Tanihi marito ya mutlhakanyisi nandza wa Ferroviario wa Gaza Bartolomeo Gove a hlamusele leswaku a ka nkarhi lowu antlawa wa yena lowu lavetelaka tindlela ta ku ve u tipfuxetela ni ku ve ni u ndundzuzela vabeli matshan'wini ya ku ve va veka nhloko matshan'wini ya ku ve va landzelela letelanaka ni mphikizano wa bola hi xiyimo xa xifundza. Gove a tlhamusela leswaku a xa ku karhata lexi xi fanelaka ku ve xitirhiwa swoswi i ku ve ni a gweva a vabeli va yena ku ve ni va cukisisa ngopfu lana ku enelaka ni leta ku ve va endla magolo hikusa hi kona u nga ni swi karhatu hi ntshimatshima.
13: Atendendo que o jogo de Taça Moçambique, o Ferroviário teve mais oportunidades, obviamente, de concretizar e não conseguimos concretizar. Faltou a cutilância e determinação do próprio jogador.
11: Era marido ya Bartolomeu Gove, vengamos logo em Islândia, o Ferroviário a Gaza, local carreira, vula, e macungo lá, ongana, onanza, que vê, assumete o ilha, caletila, na canitaça de Moçambique, e ximos a bola, xa xifunzan, culo, Gaza.
4: Mukisitiyo rindzeka hi ndlela leyi gimeta mahungu ya xifundzankulu Gaza. Mfumo wa xifundza xa Masanjena mi lavetela timali ka vatirhisanikulobye ku va ku yekiwa muti wa vudahi wukulu ku va ku hlamuliwa hi ku hetelela ku vilela ka vatshamitiko. pfumaleka ka ndzilo wa gezi swa hanyatisa vulondzovuti laha 3,000 wa magitari hi nkupuni Vole Farm ka Masingiri kolomu xifundzankulu Gaza. Hi tlhelon'wani mamana Grasa Mashela tsatsiya vatshamitiko va vuyaka etikweni la Afrika-Dzonga ku va va tirhisa vutlhari va likheke ku ta pfula mintirho ya ku hambanahambana lomu kaya. Leti tin'wana a ve nhlokomhaka ta mahungu ya namuntlha malamiseko matlhela ma hlayiwa a Francis Kunsimbi na Mara Buduya a veka michini lipelele.
3: Mi hetile kutwa mahungu ya xifundza nkulu Gaza, nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
1: Mwengiseti kufikiseli nongonoko wa mahungu ya xifundza nkulu Gaza, ile mawako loko mafikile itindlela tinene ta vuyingiseti. Kasi kungari khale ta va kufikisela nongonoko wa mahungu hi Msuru kasi ntirhisano na Antena National Journal da Noite.
14: Tindambi tiyenge tili kutwalana ka tinsuna
15: dzayo matlivi lawa ma hlengeletaka mati.
14: Tivikeli, uva utikumetela malaria, mafambela kule na wena.
16: Olha lá, afinal de contas, como é que tá esse tempo todo em todas as redes? Toda hora!
17: A cena na estágio na Vodacom é que podes curtir tuas cenas à vontade, porque a rede funciona como deve ser. E a cena ainda mais nice é teres um pacote que te permite estar online em tudo. Vejo um meme no Insta, faz screenshot, mandas para o teu bro no WhatsApp sem stress. Checas um vídeo no TikTok, faz screen record, postas no status e todo mundo está a rachar contigo.
16: Maninho.
17: E estás sempre atualizado com as notícias do Facebook e do Twitter.
16: Ainda não me disseste como, pai.
17: Bro.
16: Como?
17: Eu estou a curtir WFTTI da Vodacom.
16: A sério?
17: Maning, para ativares é simples. Digita asterisco 111 cardinal, opção 5, internet, depois opção 1, WFTTI, e fica on!
16: Ah, não é fácil. Deixa eu fazer agora mesmo.
18: O que é, Selvano?

0: kamati ya siku nyamunka ikumbulele kulu zavutumika Seretz Kama lui nga ve murangeli wo ranga wa tiku ra Botswana na mbe ikuba ikumbula leswi nga vakutinyika titela ka yena ngopfungopfu tiku nkulu Africa na mbe intsimatsima Africa Austral matimu mave mabade wa Albert Mazang matulukwa kombisi wa Rostin Botela Mariam Ibrahim avika ukandisi.
1: Mutwile matimu ya siku.

marito ya sol ya rodalia silvestre loko ku hambi swi vavisa na hambi swi karatsa tia tia ku hindza hindza tia hi matimba ngopfu swinene tia hi ku timisela hi ku sa swi nga ta zi swi vevuka nakona vazanga hi ku vula leswaku swi ta hi vevukela avazanga hi ku vula leswaku hi ta swi kuma lula swi lavaka ku va kunene tia swi lavaka ku hi hindza hindza matimba hi va ha kunene hi sima loko nyamutla swi nga fambanga khwatsi loko tolo swi nga fambanga khwatsi a hi rindzelela mundzuku siku lexi lavekaka ku va hi kombela ka Yehova leswaku a hi pfusha na vutomi kasi leswi Mwani, itavana tsemba ishikota kubwa ishifambisa. Ikuranza kashu shikwembu.

loko nga ti bosopi hekusa u fanela ku va u byimuka swa ku la movheni u nga koni la u ni vutomi bya lava nyinge kutani wo famba hingi kumbexana wo va mufambisi wa vhiyan'wu a wu langusi hi ku sala ndleleni la a ku na masitope ma ta ka juka ma ku yimisa

kuva xi xixima swinene ta madyela swi nga ndlela ya ku hilisa mavabyi ya ku khwanyela swirho. Muyingiseti wa ku rhandzeka, leti i tin'we ka tinhlokomhaka hi nga ta ti tshokovetelaka ku fambeni ka xitiko xa dzongeni namuntlha musumbuluku 13 ka n'hweti ya mawuwana a nga xihluhwa 2020. Nongoloko lowu u kumeka mavokweni ya Fonso Magoli ka vukhomiseli bya marito ni mimpfumawulo. Vululamisi ni vukombisi byi kumeka emavokweni ya David Ntimana. Ntlawa lowu u ku navelela vuyingiseti lebyinene.

0: Hoyo hoyo mingseti hi sungula hi lamavulaka leswaku tindota ta huvu yikulu ya ku boha minawu lomu tikweni ti lava ku vona matirhelo ya xifundzankulu Maputsu ngopfu ka leti naka ni vululami. Alberto Paulo.
1: Endzeni ka makungu walawa tindota ta huvu yikulu ya ku boha minawu tikweni ta ntlawa lowu u tirhaka ka xiyenge xa tawu lulami wu kumeka xifundzankulu Maputu lomu nga ta pfuxelaka amakhotso mimiti ya ta vuphorisa nambe ni yin'wana yi kumekaka ka xiyenge lexi. Primeiro vice presidente wa komisao leri Sulemani Fonseca a vule leswaku ntsimantsima yikulu hikuva ku voniwa amatshamelo ya makhotso laha ni ku nga ta voniwaka swa ku makhotso ya xifundzankulu Maputu ma tlula a ntsengo lowu a wu fanele ku va u yamukeliwa vabohiwa kumbe wa landza a minawu. Tanihi ku vula ka Sulemani Fonseca, ku va ku voniwa matshamelo lawa ku ta tirheliwa aka swifundza swo hambanahambana swa xifundzankulu Maputu.
2: Trabalhamos com os tribunais, procuradorias, e assim como as instituições penitenciárias, portanto, os estabelecimentos penitenciários.
1: E na ikumeka lomu xifundzankulu Maputu, nkongometo wukulu wa hina i ku va hi pfuxela swifundza swo hambanahambana laha ni tshima hi ta vona a xiyenge xa ta vuthethisi maphorisa, hi tlhela hi vona futhi ni makhotso. Hi ta vona lomu makhotsweni leswaku ka xiximiwa a nawu wa ku wu pfumelela ku a vabohiwa va ya tihlamulela le kaya. Hi ha ta vona nakona leswaku u vona a miti yo leyi ya swi kota ku va yi xixima a ntsengo lowu faneleke va wu yamukeliwa vabohiwa kumbe ku na vabohiwa ku tlula mpimo lomu a makhotsweni. I ntirho lowu u kalaka u nga ri wuntshwa hi wu endla malembe hinkwawo loko a tindota ta huvu yikulu ti nga kumeki ahubyini leyikulu ti kumeka kolomu a swifundzankulu na ti vona a matshamelo yo hambanahambana ka swiyenge leswi ti tirhelaka aka swona.
2: Nós vamos fazer e por vezes encontramos casos que necessitam de um esclarecimento e por isso após estas visitas nós sentamos com a Comissão da Legalidade a nível do distrito para podermos discutir as questões que nos deparamos no terreno e encontrar formas de suprir essas ilegalidades, se for o caso, ou algumas inquietações.
1: Marito ya Sulemani Fonseca, primeiro vice-presidente, anga murangeli nanza uranga, wa ntlawolo traga ka xiyenge xa ululami, ndzeni ka huvu yikulu ya ku boha minawu lomu tikweni, loko a vulavula xifundzankulu Maputu ku sunguleni ka riendzo ra ntlawa lowu lomu xifundzankulu, nkongometo ku voniwa amatshamelo ya ta mintirho ya vuphorisa, vuthethisi nambe ni makhotso lomu xifundzankulu Maputu.
0: Huvu ya ku vonelela ta malandzela ya mintirho hi xiyimo xa xifundzankulu Maputsu yi lavetela tindlela ta ku yamtswisa matirhela ngopfu ka leti naka ni ntsongwana. Mahungu ma tshokoveteliwaka hi Monica Novela.
3: Ku fambeni ka ntlhanu wa masiku, huvu ya xifundzankulu Maputu hi ntirhisani nhlangano wa ku hluvukisa miganga FDC va wupfisa swirho swa huvu leyi a ku va swi tiva ku landza hi ku hetiseka tinhlokomhaka ti yelanaka ni makulela ya ntsongwana. Xiandla xa murhangeli wa huvu ya xifundzankulu Maputu Idalina Xirindza a vule leswaku swirho swa huvu leyi swi ta wupfisiwa a ku va swi tlakusa vutivi ni vuvoneleli la ntsongwana ni ku va ku helisiwa swikarhato leswi xanisaka ntsongwana ngopfu ka tintanga ta ku sangula. Ka swivilelo leswi Idalina Xirindza a humelerisa tindlela ta ku kuma timali a ku va ku yanguliwa hi ku hetiseka ku vilela ka ntsongwana ka leti yelanaka ni wudahu ni ku endlala ta miti ya ku hlayisa ntsongwana.
4: Hi kone lani ni vapariseri vexu a ku va hi kota ku ve ni hi tlhamuxelana hi matswaliweleni yexu nambi hini kusukela ka hini leswi hi nga tswarisiwa hi swona hikusa hi hanyi minkamaku leyi hana hi nga swi tivi swa ku enxe ka yini kambe lani hi tela ku ve ni hi ta tivisana leswaku a n'wana a nga sungunu ku ve ni u vulavula na yena.

0: a humile handle a nwana nsuna ku veneni hi bekisana na yene a linyarana ni tatana wake ni mamana wake na alindzeni ka kuri dza mamana wake ni ku veneni hi switiva leswaku loko mamana muni ani ali ku tikeni nga ku veneni loko ani kuri dza nwana hi yini mina u leyi fanekele ku veneni hi muhanyisa para ku veneni a kota ku veneni a nwana luyane a kula na ali makuleleni manene a za tlhasela masiku yake ya ku phuluka i nchumu lexi mbeke xi nga tiveki kambe ha swi kotanga ka ndzeni ka nkama luwa ku veneni hi tata dyondzisiwa swone hi ta kota ku veni hi swi teka leswi hi ya tlhangana ni xithungu xexo hansi lomu va fambaka kona timembro ta assembly ti kota ku veni ti swi haxa leswaku va tshama na hi switiva leswaku a nhwanyo bya n'wana hi byini a nhwanyo bya n'wana a n'wana a kurisa ku yini futhi a nga twi hi ku mukhatla n'wana a jola ku veneni hi kombiwa tindlela leswaku a n'wana a za kula a tshasamba n'wini wa ku e hi kola ka ku yini hi vanyingi swinene ka nkama wa sweswi loko hi teka matelefoni hi nyika n'wana hi li homu rhandza leswaku tilefoni bya dlaya byi tlula leswi valeke ku ni ku dyaha ku ni ku tlhava ku ni ku yini leswi swi onhaka a hi swi koti leswi kambe namuntlha loko hina va na vonela va hi kota ku veneni hi dyondzisana hi ta kota ku veni hi swi tlhandzimisela ka xithungu leswaku a n'wana ku dyaka ku veneni a va ni mabalisa yi nga ni tlendzelekano wa ku ta swaku n'wana mu dyondzisa a tela loko a tlhasaka malembe ya ku hi tenda a kula na a dyondza swaku i loko u tlhasaka nkama wa ku hi kona a taka kula a dyondza leswikulu hi nga li leswi hi hanyisaka swona hikuza a hi swi vona leswaku hinkwaswo leswi hi swi endlaka parandzeni ka n'wana i swinene kutani hi lani ku veneni hi ta ta dyondzisana leswo ni vapariseri vetu leswaku va swi kota ku veni timembro loko ti tlhasa mbangwini luwa wa ku tirha va kota hi kutrongotrongo va swi ehleketisa ka vatswele ni vatsongwana lava va va kumeka ka xifundza lexi va va ka va na kumeka xona andzeni ka ma-district
1: Idalina Xirindza xiandla xa murhangeli wa huvo ya xifundzankulu Maputo loko a vulavula ku sanguleni ka magovhela ya ku wupfisa swirho swa huvo leyi hi leti yayelanaka ni mahanyelo ya ntsongwana ntirho u nga ta gama hi wa wuntlhanu
2: Maphoyisa tiko hi ximixo xifundzankulu Nyembani ma navela ku vona nhlengelokulu wa varhangeli va miganga ku lweni ni ku helisa timhaka ta ku va xitshungu xi titsemela a nawu wa xoxe i mahungu lawa ma tisiwaka hi Idrasio Makondela
3: leswo byi wuliwa hikwalaha ka ku aka masiku la hi nga ka wona ku karhi ku engeseleka mavhiki wohle timhaka ti tivisiwaka ta ku yelana ni ku dayana patsikambi ni ku banana ka ku xuxa ka timhaka a ku tsika ka leswo maphoyisa ma karhi ma tshingisa ntirho wa ku honelela lomu ka miganga ya ku tsalangana a munyiki wa mahungu wa vusukeni ga maphoyisa exinyimu xa provhinsi ya Nyambana Dert Ofumani hi yena a nga vula leswaku maphoyisa ma ta simama ma tirha ndzimeni ya ku lava ku tlhelisela ndzhaku a timhaka ta vugevenga
4: a vhiki nga hundza hi kumana ni timhangu to karhi ndzi nga vula futhi mhaka ya ubingo maheka ka district ya Morumbene ka bairo matshavani dos lomu ku nga kumeka a jaha yi nga karhi gi navela ku yiva tihuku ka muti wo karhi kambe loko gei tsumbuliwile avinyi va muti va kumekile na va bati huwa leswi nga mahaka leswaku a xi sungucitshinela lahayani kambe va kumekile na va mbungutela hi ku loko na abilwe i kumekile na luza vutomi i kambe i kumekile na khon'wa munhu wa kona a nga hi kona ka gurupu liyani yi nga daya a munhu lweyi kumekile kambe ni kazi ya furtu lomu nga kumeka jago karhi ka 30 wa malembe yi nga tsema maxapa ya banka hi ku navela ku yiva foni kambe a jaha leyi kumekile na kikhon'wa hi ntirho wa maphoyisa leswaku gi tsahisiwa
3: munyiki wa mahungu wa vusukeni ga maphoyisa exinyimu xa provhinsi ya Nyambana Dert Ofumani
2: xiyenge xa ta vudyahu xiyimo xa xifundzankulu Gaza xi kombela xitshungu a ku va xi xixima swinene ta madyela swi nga ndlela ya ku hilisa mavabyi ya ku khwenyela swirho Mario Martins
5: marito lawa ma humekaka ka masiku lawa ma taka ku vonaka ka vanhu vanyingi va fikaka xibedhlele na va khupukeriwe hi matensawu na va nga swi tivi kolaho murhangeri xa xa vadokodela a xifundzankulu Gaza bava Serge João wa tamuxela leswaku a hanyela ra nyan'waka ri fanela ku cinciwa ku tshungumisiwa ngopfu muzimba ku dyiwa swa ku kala mafurha hambe ni ku hungula ngopfu munyu ka swakudya
6: Uma dieta menos gordurosa, com menos sal, principalmente quando para quem se já tem uma predisposição a antecedentes da família de hipertensão, pai, mãe e hipertensos, por exemplo, estamos a olhar a questão da prática de exercícios físicos que também vão ajudar para que não possamos desenvolver hipertensão e mesmo tendo hipertensão que esta patologia não evolua, não se agrave.
5: A culimaritu e a murangula xangachavu doco dela, a camitura da udala, a função culuga, a sababa Sérgio João, loco ativista, nico coquela, tama gela manene, a cucala a fura ambe ni munyu kasi ku ta pumba andlela ya ku kuma vuvabyi bya ku khupuka ka matensamu
2: na ku endlekela swa mfumo wa xifundza xa le ka Masanjena xifundzankulu Gaza wu lavetela tindlela ta ku kuma nseketelo wa ku yaka xibedhlele mugangeni lowu yena wa tiko a nga Hospital Distrital swi nga ndlela ya ku yangula ku vilela ka xitshungu. Bonifacio Novela.
7: Ka nkarhi lowu xifundza xa ka Masanjena xin munti wa Tauda wu chiwaka Centro de Saúde u kala ku u nga hlamuli a swivilelo hinkwaswo swa timbabyi eka muganga lowuyana a nga va hi mitirho ya ku va vamana va ni switikamezo ka vupfuluki hambi ni yin'wani mitirho ya ku lana ni maoperasao yi vilelaka tintlhari leti ti heleleke. Mahungu lawa ma tivisiwile hi murhangeri wa xifundza xa ka Masanjena loyi a vulaka leswaku handle eka swikarhato leswi swa ku vileleka eka tintlhari leti ti nga ni ku helela a loko timbabyi ti vilela ku va ti yisiwa ka tindhawu tin'wanyani swi hlangana ni swikarhato swa ta mafambelo hikwalaho ka switarato swi tsondzomaka ni ku patsa ni mimangwa leyi kusukela ka Masanjena ku ya ka Mapayi yi tekiwaka ku nga ni ku tlula 200 wa makenekene. Sanxombani a tivisile leswaku yin'wani ndlela yi lavetiwaka ku va kusuwa timbabyi ka Masanjena ku ya tindhawu tin'wanyana i ku kongoma a xifundza xa ka Machaz a xifundzankulu Manika lana swi vulelaka ku va ku tirhisiwa a boti hambi ni ku veka maambulansa mambirhi eka mambirhi ya nambu wa Lesavi ku kota ku tleketliwa a timbabyi ku ya eswibedhlela. Munyikeli wa yena wa mahungu a tsatsiya eka swiyenge hinkwaswo swa rihanyo a ku va ku seketeliwa makungu ya vuyaki la xibedhlela lexiyana xifundza xa ka Masanjena.
8: Temos um hospital que, na verdade, é um centro de saúde, que tem vários serviços que estão essenciais à saúde, mas que não estão a funcionar, não temos bloco operatório. Qualquer urgência que nós devemos fazer, há um incidente qualquer, a criança torceu o pé, não temos como pôr aqui um gesso. As nossas mães têm complicações na fase de gestação, devemos levar para Mapai, devemos levar para Machaz, as condições de transitabilidade não são as seguras, principalmente para a evacuação de pacientes nessas condições.
7: Munyikeli wena wa mahungu a vulaka leswaku xin'wana xikarhato xi nga kona i ku va swibyana swa mfumo swi nga kona i switsongo mayelana ni ku va swi hlamula xivilelo xa vatirhi lava va nga kona va ku tlula a hafu ya gidi hambi ku va ku tenderiwa a xitshungu leswi lavekaka ha kona.
2: Ku pfumala ka ndzilo wa gezi wa ku enela ku vanga ku va nkoponi ya tavurimi axifundzeni xa le Masinjiri xifundzankulu Gaza hi hluleka ku lulamisa vuhlavi hinkwaro a ku va yisa mahlweni ta vubindzuli. Alfred Muyanga.
9: Vuhlavi hinkwaro leyi i nyikiweke lona ku va i landza a mintirho ya ta vurimi li pimiwaka hi ntsengo wa 3,000 wa magitari. Hikwalaho ka xikarhato lexi a komponi yo kota ntsena ku va i rima yi tlhela yi byala ka vuhlavi li pimiwaka hi ntsengo wa 2,000 ya magitari. Mahungu lama byeliwe a Radio Mozambique hi mun'we ka varhangeli va komponi loyi a swingetaka leswaku ku vileleka ntsengo wa 7 megawatts hi ndzilo hi ntamu wa magezi ku va kuta kotiwa ku va ku tirhiwa ka uhlavi leli va nyikiweke lona. Corrado Prestores nakona hlamusela leswaku ka masiku lawa ma taka a komponi karhi kunguhata leswaku va ku celiwa a nkovotlo lowu nga ta sukelaku a barage ni la ka Masingiri ka mpfhuka wa 10:45 na 5:30 a ku va ku ta ve ku yisiwa mahlweni mintirho ya vurimi laha nkovotlo lowu u nga ta pfunaka laha a nkovotlo lowu u nga ta pfunaka a ntsengo wa 24,000 wa magitari. Marito ya Prestor.
10: Futuro, nosso projeto tal vai precisar 100 megawatts de energia. Só nós temos doados agora de 3,000 hectares, mas nós não podemos utilizar, como não tem energia suficiente aqui em Masanjir para irrigar toda a área. Nós agora estamos na máxima. Para avançar mais, nós estamos a pedir ao governo para trazer mais energia para aqui. Como tem uma linha, vai para Xopo e para Mapai, de 100 megawatts, mas não está a utilizar nada. Só nós vai pedir ao governo para trazer mais energia para Masanjir.
9: Marito ya Corrado Prestor mun'we ka varhangeli va komponi ya ta vurimi le ka Masingiri loko a le karhi ya vulavula hi xikarhato leswi nga karhi va kumana na swona hikwalaho ka ndzilo wa gezi. Komponi leyi hi vulavulaka yona ya vurimi ku ta fika sweswi i rimaka ntsengo wa 2,000 ya magitari na loko nga karhi ku byaliwa a mavele tifijau kufana ni alfafa na kule karana kona ukungatiwa lisho kama siku la mataka kuwe kusungiluwa antiru wakuwa kujaluwa makadamia memange shiketa ni mijalo evitanu waku mirtilu.
2: Murengeli wa Conselho de Administração wa Funai Meti Gondola namuntla enzelile nkoponi ya ubinzoli relevistiwa kama painei solari anga stiru swa upehli ranzilo wa gezi kutirisa jambu nkoponi ikumekaka ama tolariyo shifunzeni shabuwani shifunza nkulu maputu akuwa ayavuwa hili kusui shikaradu nkoponi itlanganaka na shona Rigoberto Shisano
11: Fibrikalini ni nkanuwa malembe na ringati na muka morangelu wa funai abu yala ni atavona ikusui zinga enje kalani ni leswi swi nga endleka para a fabrika leyi a ti namuntlha ri nga tirhi ni mutirhi wa kumekalani a fabrika de panel solar a nga ta mbalaveti ku sungula
12: mina Samuel Gilosa mutirhi wa fabrika de panel solar
11: a liendzo ra ta president Conselho de Administração lani a fabrika leyi li kombekisa yini para n'wina
12: hi tsakile ngopfu swinene hi riendzo ra yena ku ve na hi pfuxele leswi hi tsakisile hikusa masiku hi nga tirhi se nkarhi wun'wana swi hi kanakanisa leswaku xihi xikongomelo xa ku ve ni hi nga tirhi nakambe ncini leswi a swi ta humelela kambe lexi hi tsakisaka hileswaku a hi khutazile nakambe a hi tiyisile hikwalaho ka marito ya yena hikusa swi kombisile leswaku a hi nga fanelanga hi tshikeleleka kambe hi fanele hi nyima hi tiya hikusa ku ni swin'wana swi taka leswi fambisanaka ni ntirho wa hina
11: leswaku ni ni nkhelo wa malembe na mi nga tirhi
12: ntlhanu wa malembe lawa hi nga tirhi a ma hi xikuvalisa hikusa nkarhi wun'wana hi nga swi tiva leswaku ncini leswi a swi ta humelela kambe a hi tsakisiwa hi ntirho wa hina hikusa hi tirha hi endla masolari lawa ma swi kota ku pfuna makomundadi ya hina ni matiko man'wana so loko hi nga tirhi xin'wana lexi nga ta endla leswaku hi nga tirhi ku ve ma-manifestation lama nga endla leswaku michini yin'wana yi va leyi yi honekaka yi nga ha tirhi kambe lexi xi hi tsakisaka leswaku eka masiku lawa a va nga hi tsikanga ntsena hi ni ku xikuvala hikusa hi nga tirhi nchumu kambe lexi xi hi tsakisaka leswaku ka leswi a nga hi pfuxela a hi tshembisile ka leswaku ku ta ve ni ku cinca ko karhi eka matirhelo ya hina
11: kanivambo n'wa twile marito ya mutirhi wa fabrika leyi painel solari lana xifundza xa Bowani na komba ku nyoxa hi liendzo ra tatana Meti Gondola tatana Meti Gondola ri hlaya leswaku 14 wa vatirhi va kumekaka ka fabrika leri va ku ri ni mantlhanu wa malembe na ri nga tirhi va ta kumeka ka tindhawu tin'wanyana ta mfumo van'we va ta tirhela a Funai Central van'we va ta tirhela ka madirhisawo ya mfumo lani ya xifundza nkulu Maputo leswi twa swaku a fabrika leri ri akiwe hi 2000 hi de xi tirhisiwa mali ya 13 millions wa madolari yi nga tirhisiwa para ku ya ka a komponi leyi namuntlha a tikomponi leyi hala ha tirhi mapainei solari ya a hi mapfuna a maprojeto ya Funai ka tindhawu ta ku hambanahambana ti nga hlaya ka makomunidadi mina ni kumeka lani ni liendzo rila tatana Meti Gondola namuntlha a te mundzuku nswoswo namuntlha tatana Meti Gondola a ta kumeka nakona ka a xifundza xa ka n'wamba a ta vonela a yi kusuhi mabomba ya baximente dikumbuxivi lexiwaka ya Funai ka ndhawu leyi ka n'wamba
2: mukombisi wa tiko ra hina kata tiyandzo ni ntumbuluko na hali mufambisi wa mimovha ya majuvana Paulo Oliveira a hlohlotela a vurhangeli bya swifundza ni bya swifundzankulu akuva byi yisa mahlweni minkhuvo yi nga hlengelaka ka ku rhamba hava matiko akuva va ta tirhisa timali ta vona lomu tikweni i mahungu ma tsokweteliwaka hi Armindo Masinghe
13: Amo yimeli watiku gamsambiki hita rulelo ni tumbunuku patsina hem chimbelwa mimova Paulo Oliveira ikare akuchaka mifumu ya madistritu ya maprovinsi aku isimamisa aku mahesa amku le inga zvikota ku akuhlutela ku vanya mabinzu vazvikota ku ngena tikweni gamsambiki vatatirisa timalitadzi kase kuhlukisa atiku Paulo Oliveira ivi asiyama gezulawa lezvo kama singi mulongisu lomuchikarika kuona aku wakugoviwa ka rainya ni rei 2026 mandaula wa mangavi maganyiwa ahi kati ya janeiro wa nampula zvimwe na Edson Mwapsa wa lomu provinsia ya Inyambane Paulo Oliveira tingalo hekungana kugoviwilwe azvigodlo Paulo Oliveira i leswaku hikwalaho ka ku nghena ku gqiwile a swi dlodlo ka majala mambirhi ku ta ve ku voneka leswaku a vito ka Mozambique gita simamisa a ku tiviwa ka matiko wonge hi ku majaha lawa ma to simamisa a kuma hatiro wa ku hlohlotela ku a xitshungu xa matiko wonge xi tiva ku Mozambique i na ni titshomba, Mozambique i na ni utshamu lomu vanyamabindzu va nga swi kotaku a ku tirhisa timali ta byi kasi ku hlukisa a tiko. A hi zweni magezu yakwe yena Paulo Oliveira.
14: Quem representa o nosso país em nome de todos os moçambicanos lá fora?
13: Aku gqiwa ka majala wa rainha ni rei 2026 ku tavi kuma leswaku aku nga hi mina basi ndzi rilaku matiku kasi ku huwelela hi Mozambique se hi kumeka na hi vanyingi na hi nyika na damu hi ku vona va ta famba hi se na mina ndzi famba hi senu. Leswi ni tshimatshima ya ku gangisa vanyamabindzu, ku gangisa va matiko wonge a ku va endzela tiko ka hina ka Mozambique leswi tumaha leswaku hluku wu kula hambi ni ta mabindzu ni rulelo naswona swi kumeka na swi kula hikwalaho hi bela mandla khuluwu wu mahekileko na hi ta tsundza kambe leswaku yin'wani mitlawa yi nga swi kotaku a kuma hatirho lowu mahekileko lomu ka
14: masingeni.
13: Ku lawula ka Paulo Oliveira, embaxadori wa turismo tlhelo na hi muchembeli wa mimovha leyi mahaku a tikurida a matikweni.
2: Ferroviari wa ka Gaza a karhi a lavetela tindlela ta ku tiyita ka mphikizano wa bolo xiyimo xa xifundzankulu lexiyana xa tiko va hundzise hinkwaswo swikarhatu. Mahungu lawa ma tisiwa hi Nikolau Mkavele.
15: Ndzhaku ku ve va susiwile ka letelanakani mphikizano wa tasa di Mozambique xiyimo xa bolo hi nkomati wa xinavani, a ntlawu wa Ferroviari wa Gaza hi lowu tsutsumelaka ku ve wu cukisisa letelanakani mphikizano wa bolo xiyimo xa xifundzankulu lexi. Tanihi marito ya mutlhakanyisi nandza wa Ferroviari wa Gaza Bartolomeo Gove a hlamusele leswaku ka nkarhi lowu a ntlawu wa yena hi lowu lavetelaka tindlela ta ku ve u tipfuxetela ni ku ve ni u ndhundhuzela vabeli matshan'wini ya ku ve va veka nhloko matshan'wini ya ku ve va landzela letelanakani mphikizano wa bolo hi xiyimo xa xifundza. Gove a hlamusela leswaku a xa ku karhata lexi xi faneleka ku ve xi tirhiwa sweswi i ku ve ni a gweva a vabeli va yena ku ve ni va cukisisa ngopfu lana ku enakani leta ku ve va endla magolo hikusa hi kona u nga ni swikarhatu hi ntshimantshima.
16: Atendendo que é jogo de taça Moçambique, o Ferroviário teve mais oportunidades, obviamente, de concretizar e não conseguimos concretizar. Faltou a cutilância e determinação do próprio jogador e sofremos um golo que, para mim, o meu jogador sofre falta, que devia ter sancionado. Não sancionou, deixou o lance correr e foi nessa jogada que sofremos golo. Moramos lá para, obviamente.
15: Era marito e Bartolomeo Gove nga mutlhokanyisi nandza wa Ferroviari wa Gaza loko a li karhi a vulavula hi makungu lawa nga na wona ndzhaku ku ve a susumetiwile ka letiyelanaka ni tasa di Mozambique xiyimo xa bola xa xifundzankulu Gaza.

0: Byishile vovo.
1: Byishile ntukulu wanga.
0: Oh vovo, uya ka kwini ni xijumba unga veleka? A xi tiki xolexo?
1: Nambi xo tika ntukulu wanga, ni ta ku we mani leswi. Ni ya hala gangeni ka n'wana wa mina. Hi balekaka wo mati ke.
0: Oh, vuyisa haleno ni ku pfuna vovo. Ni ta ya ku veka ko seniya. U nga hlupheka hi mumu, ganga ni ndzwalo.
1: U tirhi swinene ntukulu wa mina. Pheya laha a ni ta ya fika hi nhumpfu. Tama u li kona ha swo.
2: Hoyo hoyo mama, se mfana wa kuni luya u taka na yena ku heleketa?
1: A ni mu tivi n'wananga. I munhu wa vumbilu hi ngo tlhangana kwala ndleleni laha a ni twela vusiwana ni heleketa a tlhela a ni pfuna ndzwalo lowu.
2: Eyi, a tswaliwile mani, a ni vumbilu njhani? Swa kala ka masiku lawa ku kuma munhu ngopfungopfu wa ntanga liya wa ku tiva ku vekela lisima swidyiwati.
1: Hi luyani ke phaya i mufana wa munene jaha leli.
2: Oh, hosa yi muhlayisi a kulisa swo leswiya swa ku tiva ku vekela xichavo ni ku hlayisa lavakulu.
3: Kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima xichavo, ku hlayisa ni ku seketela lavakulu. Van'wani va fanelaka eku seketeriwa i swilema, vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi. Minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu, ku mu komba elirhandzu, mupfuno ta makanya xitarato ni swin'wana hi leswi kombaka evumunhu bya hina. Khombula mati ya ndhambi leyi tekele hinkwaswo, kambe li nga teki vumbilu ni vumunhu bya hina.

0: Instituto de Línguas kusukela 1979 lava tela ku tshinsekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swidorobeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza dorobeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madorobeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
2: 22 horas a Moçambique, kuneneke hilonkama hiakuma ama dzungula mayalanaka ni shitiko shadzongi.
3: Maungu nzeni ka shitiko shadzongeni. Tindo tata huvi kula kubwa minao lomutikweni. Tilava kuvuona matirela shifunza nkulu Maputsu nguvu ka letinaka ni tavululami. Ima ungu matakana Alberto Paulo.
4: Inzeni kama kungu wala watindo tata huvu ikulu ya kuboa minao tikweni tancha walu utiraka kashienge sha tau lulami. Ukumeka shifunza nkulu Maputu. Lumu katafusha laka ama konzo mimi tieta vuhuri sanambi ni ingwani ikumeka kashienge leshe. Primeiro vice presidente wa komisa unleri Sulemane Fonseca. Avule lupa kunsima nsima ikulu ikuwa kufuniwa ama tsamele ya makoto. Lanu katabunu waka shwa kumakoto ya shifunza nkulu Maputu matula antengu. Ngulo ofanele kuva uyamkeliwa vaboyiwa kumbe walanza a minawu
3: huvu ya kuvonelela ta malandzela ya mintirho hi ximuxa xifundza nkulu Maputsu hi lavetela tindlela ta ku yamisisa matirhela ngopfu ka letinaka ni ntsongwana. Monica Novela.
5: Ku fambeni ka ntlhanu wa masiku huvu ya xifundza nkulu Maputsu hi ntirhisani nhlangano wa ku hluvukisa miganga FDC va wupfisa swirho swa huvu leyi a ku va swi tiva ku landza hi ku hetiseka tinhloko mhaka ti yelanaka ni makulela ya ntsongwana. Xiandla xa murhangeli wa huvu ya xifundzankulu Maputu Idalina Xirindza a vule leswaku swirho swa huvu leyi swi ta wupfisiwa a ku va swi tlakusa vutivi ni vuvoneleli la ntsongwana ni ku va ku helisiwa swikarhato leswi xanisaka ntsongwana ngopfu ka tintanga ta ku sangula.
3: Maphoyisa tiko ximuxa xifundzankulu Nyambani ma navela ku vona nhlengelonkulu wa varhangeli va miganga kulweni ni ku helisa ku va xitshungu xi titsemela nawu wa xoxe wa tsokovetela Idrasi Makondela.
6: Leswo byi wuliwa hikwalaha ka ku aka masiku la nga ka wona ku karhi ku engeseleka mavhiki wohle timhaka ti tivisiwaku ta ku yelana ni ku dayana patsikambi ni ku banana ka ku xuxa ka timhaka. A ku tsika ka leswo maphoyisa ma karhi ma tshingisa ntirho wa ku honelela lomu ka miganga ya ku tsalangana. A munyiki wa mahungu a vusikeni ka maphoyisa exinyimi xa provhinsi ya Nyambana Dert Ofumani hi yena a nga vula leswaku maphoyisa ma ta simama ma tirha ndzimeni ya ku lava ku tlhelisela ndzhaku a timhaka ta vugevenga.
3: Xiyenge xa tavudhawu hi ximi xa xifundzankulu Gaza xi kombela xitshungu ku va xi xixima swinene ta majela swi nga ndlela ya ku helisa a mavabyi ya ku khwanyela swirho. Mario Martins.
7: Marito lawa momekwa ka masiku lawa mataka ku vonaka ka vanhu va nyingi va fika ka xibedhlele na va khupukeriwa hi matensawu na va nga swi tivi. Kolaho murhangeri wa xiyenge xa vadokodela a xifundza nkulu Gaza bava Serge João wa tamuxela leswaku a hanyela ra nyan'waka ri fanela ku cinciwa ku tshungulisiwa ngopfu muzimba ku dyiwa swa ku kala mafurha hambe ni ku hungula ngopfu munyu ka swakudya.
3: Ku pfumula ka ndzilo wa gezi wa ku enela ku vanga ku va nkupuni ya ta vurimi a xifundzeni xa le Masinjiri xifundzankulu Gaza yi hluleka ku lulamisa vuhlavi hinkwaro a ku va yisa mahlweni ta vubindzuli. Tani ku rungula ka Alfred Munyanga.
8: Hikwala ka xikarhati lexi a kompani yo kota ntsena ku va i rima yi tlhela yi byala ka vuhlavi le pimiwaka hi ntsengo wa 2,000 ya magitari. Mahungu lama byeriwe Radio Mozambique hi mun'we ka varhangeli va kompani loyi a swingetaka leswaku ku veleleka ntsengo wa 7 megawatts hi ntamu wa magezi ku va ku ta kotiwa ku va ku tirhiwa ka vuhlavi le va nyikiweke lona. Corrado Prestores nakona a hlamusela leswaku ka masiku lawa mataka a kompani karhi ku nga hata leswaku va ku celiwa a nkovotlo lowu nga ta sukelaku a barage ni le ka Masingiri ka mpfhuka wa 10 makenekene na 5 na manharhu a ku va ku tave ku yisiwa mahlweni mintirho ya vurimi laha ankovoto lowu u nga ta pfunaka a ntsengo wa 24,000 wa magitari.
3: Murhangeli wa Conseil d'Administration wa FUNAI Matt Gondola namuntlha a endzelile nkomponi ya vubindzuli ra leswi tiwaka mapayina ya solari a nga switirho swa ku phehla ndzilo wa gezi hi ku tirhisa dyambu. Nkomponi i kumekaka amatolariyo xifundzeni xa Buwani xifundzankulu Maputsu hakuva a ya vona hi le kusuhi swikarhati nkomponi hi tlhanganaka na swona. Rigoberto Xisano.
9: Fabrika leri ni ntlhanu wa malembe na ri nga tirhi namuntlha murhangeli wa FUNAI buyalani a ta vona ekusuhi swi nga endleka lani ni leswi swi nga endleka pura a fabrika leli a ti namuntlha ri nga tirhi. A mapayini solari a hi mapfuna a maprojeto ya FUNAI ka tindhawu ta ku hambanahambana ti nga hlaya ka macommunidad.
3: Muyingiseti wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ndzeni ka xitiko xa Dzongeni rindzela man'wana i nkarhi wa ntoloveto rapelile.
1: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si até ao dia 5 de junho. Eu sou Goma. Eu sou Goma. Moçambique em Goma.
10: Julukanyo kumngana imaka munhu
11: iku hisa ka masikwana lawa sa wena ni leswa ku ni tirhela ku lomndlwini
10: utira ile swa lomndlwini hlikani lu ni mumu hi kwa ulo
11: no thula akuva ku tshamiseka hi yetlela ka kukala uthulo phena mbi swiluma luma swingaza swihidumela loko hinga thuli lesi xanisaka iku tengi ni huma na teka semende ni tlhela ni uya lomndlwini
10: leyo imaka ya ku la ku tirha wese. A swi tiva swa ku litihu lin'we a li khemi hove
11: ni tshama ni swi twa
10: u tirha wexe hi mhaka munhu tirhisana ni vanhu lakulunhu mupfunana a ku va ntirho wu mina byalela
11: i mali ni kalaku ni nga li na yona
10: xihoro xikolani ka ku hinkwaswo mi tsutsumela malini a ku seketelana mi pfunana a swi lavi mali loko namuntlha u ni pfuna na mina ni ta ku pfuna mundzuku nakona u nga hamba tsimanyana loko hi gamile ku tirha hi ta xithakatu xinene lexi
11: a ni nga nga swi pimisa
10: hi swoleswo ke a hi pfunanini ngopfungopfu ka masiku lawa ya ku xaniseka hikwalaho ka tindhambi ti hi weleke loko mun'wani ni mun'wani a ku mina hi mina hi ta teka malembe a ku va hi tlhelela hi kuma mahanyela hi nga hali ka wona khale kambe loko hi seketelana hi pfunana hi ta hantla hi pfuka hi sungulisa vutomi byibya umamangu lava hota. As duas lavam a cara. Com a tematua,

0: leswi u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emisor Provincial de Maputo.
2: Bola nombelwa vo clash match lo akalteke shikareka campo akalta mbelwa kusungula akalta mbelwa mbiri afulamela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo ayimisentango
3: ne mongwe ka vakhuzeli vantlangu ntseni ka campo wasata ngabeleka nwana wa ntlanu wati weti atulela mbelwa mpepo
2: kasi yena yendla yini
3: sati wa mbelwa mpepo nwana ngana yena makateni wo mchai wa mpepo wasati lwe ayendla swikombiso swa ku beni nwana karati ruma sila ya kuhluluka makambe manyingi akomba ku karateka
2: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
3: hisi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga maluza
2: xin'wana xa lusima swinene u nga mi pfuliseli swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele
3: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
2: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta pfunisa n'wana wa yena swoswi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela
3: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
2: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
3: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
4: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
5: heyi leyi ni nga hi vona hi ndhambi mina
6: ya yini kambe papayi wa vatsongwana
5: se ni ya hi nga ha rhuleliwi kona a wo tshama hi ku hi ta ku yini he swivana na switsongo a ku nga hloniphiwi munhu ha a yo hanyangi hi swiharhi mani
6: phela ku kala ku hloniphana masiku lawa a ku le ka vatsongwana ntsena nahambi vakulu va vanhu njhe
5: phela u tiyisile mani u nga mu kuma munhu njhe a ku hundza hi nge a nga ku voni nambixo weni munene nada
6: wa ha vala ku ku losa nambi ku pfumela kunene loko loko u rhanga u mu losa nada
5: hi swoleswo nakona a ku na wa ku kawuka munghano nada kambe leswi hi nga tlhelela mindyangwini ya hina ndzhaku ka ku va mati ma byile hi ta tlhela hi hanya vumunhu hi tshika vuhari lebyi faka hi le ka lona
6: exi a hi khongeleni ku va moya wo biha wu saliko senu ni ku va u nga nyan'welanga ka lavo tala loko u tlulela ni haleni se hi yaka ka mimiti ya hina heyi a ni swi tivi mani
7: vaka hina a hi vekeneni lisima vumunhu swi hena ni mahanyelo ya hina a ku lixile i nhlikani lipelile minjhani i nkomu i swilo swikulu swi kombisaka ku lweyi a huma muntini a dyondzisiwile a hi vekeneni lisima miminti ya hina swa nga ndhawu leyi hinkwaswo leswi swinene swi faneleke a ku dyondziwa swi dyondzisiwa ni ku hanyiwa kona muti wa hina hi lokhokholo lama hanyela ni swihena swinene swa hina
8: Moçambique em goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho.
9: Eu sou Ngoma. Eu sou Ngoma.
8: Moçambique em Goma.
10: Instituto de Línguas, kusukela 1979, alavetela ku tshinzekela ka wena. Swoswi swa pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, ani ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa dorobeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
11: Mama, Pemina ana malivro. Masala ya hina mahlukeli hi mpfula. A ni nga ta ya xikolo mina.
12: A ku na ku nga exikolweni la. He? Na u famba xikolweni va teacher va ta swi vona swa ku va endla yini hi n'wini.
11: A ni ndau mina.
13: Se mi rilisane mhaka mu.
12: Lexa n'wana wa wena lexi xi yalaka ku ya xikolweni. Ale angayi hikusa a nga na mabuku nakona masala ma hahlukelile hi mpfula swa twala
13: n'wananga tana leno swo
11: hi mina lweyi papa
13: wa swi vona mpfula liya yi ngana yi onhetile mabuku ni masala ya n'wina swoswo swa ku na ndlela ya ku hinkwaswo leswo swi kumeka kambe exikolweni mi fanela ku ya mi ya dyondza. A wu va xuvi vanghana va wena va le xikolweni na professori e a wu va xuvi
11: na va xuva
13: ehe tenki mi ya xikolweni n'wananga swona va teacher va nyimela n'wina ku va va mi dyondzisa ku pfala mati leswaku ma nga hambi tindhambi a wu swi lavi kwa maha injhiniyero
11: na swi lava
13: hi leswo ke u fanele ku ya xikolweni u dyondza swinene a ku va u ta yi huluxa ka tindhambi leti.
14: Papai, mamani, kumbe mutamelo mudyondzi, hlohlotela n'wana wa wena ndzeni ka moya wa lirhandzu ni ku tenga a ku va a tlhelela xikolweni hi ku n'wi komba elisima la xikolwe na hambileswi hi xanisiweke hi ndhambi mukombisi u n'wi nyika entshembo wa ku swikarhato swi ta hundza tsundzuka leswaku dyondzo vumundzuku bya nhluvuko wa tiko.

0: heta mafambela switaratwini.
1: Vhikela vutomi byako i bya vayakitiko.
2: Ha li kola kanzimana ya mahlayisela manene ya vanhu loko va le movheni ya hina. Hi la ku tiva leswaku loko hi tleketla vanhu mimovheni ya hina, a ku va va tleketliwa hi tindlela tinene, hi fanele ku va hi endla yini. Hi landza njhani minawu ya kona ya ku va hi va tleketla vanhu lava? Na hina hi tsaka leswaku hi vanhu lava hi va tleketi kahle, va tshamisekile. Hi swini hi faneleka ku va hi swi endla?
3: A movha ten ku nyima, ku va ni a ku ti ku swi tiyi leswaku movha loko se wu nyimile ku pfuliwa swipfalo ha home, a vanhu va huma lava nghenaka va kumeka va nghena lava nga ti vavisi na movha wu nga le ku fambeni. Se va tlhela ka ritiko leyi va hlaya swa ku a ku nghena ka vanhu ni ku huma ka vona swi fanele ku va ni swi endleka hi ku kahlula swa ku ku kumeka ku va ni movha lowu ta gama u suka ku ta nghena movha yin'wana leyi tleketlaka vanhu swa fana hi fihlaya ku fana ni lomu ka mabaraji. A va ni tengi hi ku kahlula va nghena movheni lava nga vavisananga hi va swi endla hi nawu mara hi ku kahlula va nghena movheni va tshama va tirhumara lava humaka va huma na vona. Se movha lowu ta kuma ku va ni suka ku ta nghena un'wanyana ku tindhawu leti hi tindhawu ta ku ta movha yinyingi yi ta tleketela vanhu hi xixa van'wanyana. Se a mhaka leyi loko yi nga endlisiwi hi xitani na yo yi kumeka yi na mamuta. Loko munhu wo kumiwa na tleketlela vanhu kumbe a va xixa na movha wu nga se na nyima a kumeka ni multa. I funzi swa yalisiwa ku va ni a vanhu lava va tleketliwaka va xika hi ndhawu ya xidyo ya movha endzeni ka xitrato va fanele ku va ni va xika handle ka xitrato. Hlaya swa ku a swipfalo swa movha lomu va fanele ku xika hi kona think ku tirha leswi nga le handle ka switrato ku loko va xika ndzeni ka switrato swi nga endla ku va ni nkama va xikaka ku ta movha un'wanyana ku tsutsuma swinene va kumeka va tlumbiwa ku endleka tinghozi
4: ku tsumuluka nghozi. Leswona a wu vulavulalana hi tlhelo leri munhu kumbe vanhu va fanelaka ku xika hi lona kambe ku sungula u vulavulele hi timhaka ta ku va vanhu va fanela ku famba a movha u fanela ku nyima hi wu hetiseka ku nyima hi kona munhu a xikaka kumbe a famba ku ni xihena lexi hi tolovela ku xi vona xa ku va mufambisi kumbe mimovha ya hina ya ntleketlo wu suka ku sungula a movha hi kona cobrador a tsutsumaka nghena movheni.
3: Swa yarisiwa swinene hi ku a cobrador luyani i cobrador munhu na yena a nghozi yi nga mu fikela na yena na yena a nga tshika a wa a tivavisa kumbe a wa tlhela tswanyiwa hi movha wolowoyani a luza vutomi kumbe a limala. Ntawu swa yarisiwa naswona swi kumeka swi khatisiwa hi multa. Cobrador a fanele ku va ni a khwela movheni na se na movha wa ha nyimile a pfala swipfalo a va a garantira a kondutori motorisa swa ku movha se podi wu famba hinkwavo vanhu va khwelile hinkwaswo se swi tshamisekile ka movha wu kuma ku va ni wu famba.
4: Kambe loko a maphorisa ma mu vona munhu loyi na le karhi a swi endla leswi hikuva i nga cobrador a tirhaka hi wona movha lowu minkarhi hinkwayo ku khatisiwa mufambisi wa movha kumbe ku khatisiwa cobrador.
3: Okay ku khatisiwa a n'winyi wa movha hi mhaka ya nchumu xin'we xa ku sungula eki a n'winyi wa movha nompodi a suka a susa movha a fambisa movha na nga na certeza swa ku a segurança e garantido. Não há na certeza, só que em caso de ser sequilha para a mova. Não há na certeza, só que o caminho é aquela que a movem. Se certeza lei, aí como é louco a comunicação no cobrador o aco.
4: Isso.
3: Se louco anga se não vai na comunicação no cobrador significa que acha que pode cá nem vai não vai aquela cá e cava não lava um aco e cobrador. Se não pode a sua mova na vanga se na fala vanga se na engena igual vai fala vanga certeza só que vanga nem vai fala.
2: Namuntlha swa ringana ku dye ku engeta.
0: Tiva ta mafambela switaratwini.
1: Vhikela vutomi byaku i bya vayaki tiko.

0: va kombisile ku tsaka hikwalaho ka ku yakiwa ka swilawu leswi swi nga ta yantswisa mintirho ya ta dyondzo ni mahanyelo ya vatsongwani lava va nga ha sindziseka ku tshama makaya loko ku na timpfula.
1: Oscar Nwamba, sekretari wa bairo ya damu a person said.
0: Tatana Nwamba, namuhla mu yamukeli a swilawu swintshwa lana xikola primary Jean Kixisano. Swi lava ku vula yini laha mugangeni wa n'wina swilawu leswi mi swi amukeleke?
1: Inkomu swinene. Swilawu leswi i xikombiso xa ntsako wa wukulu hi ntamu ndzeni ka muganga. Hi ku na verdade vatsongwana a va ni ntsena trexisala i xitshungu xa muganga loyi khale hi ntamu xi vilela ku va a xikola lexi nga kulisiwa xi kuma xi ndzuluka xikola basic maxi a hi nga na kumu. So hi ya poyi ya Sociedad Distribuidora de Explosivos va kumeka va hi pfunile hi ku ampliyara xikola lexi. Hi titwa hi tsake swinene hi ntamu mesmo hi xikola lexi xi langutekaka xi le xikola xa kwalidade ya ku saseka swinene ntamu hi ntsako wa wukulu muganga wu titwa na wu tsake hi ntamu swinene eka mpfhuka lowu va hi enceleke wona.
0: Vatsongwana va dyondza hansi ka misinya kumbe a ku ni swilawu swin'wanyana u vule leswaku a ku ni swinharhu a leswa matshamelo.
1: A swilawu a swi li swa ku yakiwa hi material mesmo conventional maxi a za swi karhalile porque i swa malembe hi ntamu andu ka loko a ku yi aplikariwa a xikola basica xiyengeseliwa pranona class vatsongwana van'wanyana va kumeka va dyondza hansi ka misinya andu leswi bya ku yengeteliweka masala lawa a duma swaku ha vatsongwana va ta nghena hinkwavo andzeni ka masala ya ku tshamiseka swinene.
0: Se ma tshembisa ku va mi ta xi hlayisa xikola lexi?
1: Leswo hi tiyimisele hi mbilu ya ku helela swinene leswi ngo hi fanele ku va hi xi hlayiseka swinene xikola lexi ni swo swi kusukela na xa hi hetelela ku yakiwa a hi va ni mitlhangano ni xizungu ni va inkarhikari de education ku va hi planifikari ku va ku kontrataeriwa a segurance ya xikola sweswo xikola xi kumeka xiprotegeriwa ni ku va ha ya mahlweni ku kombela vapariseri van'wana leswaku loko a ku ni kondisano hi kota ku va hi kuma vapariseri van'wanyana ku va hi pfuna hi ku vhedara hi murwa xikola xi va ndzeni ka vhedason a swi ta koteka ku va xi va ni vuvoneleli bya byinene hi ntamu majasi hi nga siki va na muru mesmo hi talwa ku va seleswana ra ku va hi lava a va segurance leswaku nkama hinkwayo xi tshama xi vonelelekile. Mayelano ni vadyondzi ni vadyondzisi swi a xa risima hi ntamu hi ku va hi tshama sempre hi le kusuhi na vona ku va hi dyondzisana hi wu voneleli ni ku dyondzisa vatsongwana leswaku va fanele ku va va kudara xikola va nga xi khomi hi ndlela ya ku kala yi nga leyinene ku xi tsalatsala ku endla swa ku va tisulasula hi xona ku za xi va xi nga ha vukeki. So xi saseke swinene xikola lexi ni swo swi navela leswaku xi mantera xi sasekile pur un periodo muito prolongado kama hinkwana hi tshama na xi vona xi ni vizano ra ku saseka swileswo hi ta lwa swinene ni ku va hi dyondzisa vatsongwana swin'wana va dyondzisi leswaku va va ni kudado hi ntamu ka mimpfhuka leyo.
2: Alice Zefania Shekwa. Hina haleni damu i ku khensa i ku nyoxa a leswi swi la ku vula leswi nge a nhluvuko wa hina u ya mahlweni ni mfumo wa hina wa hi rhandza ngopfu swinene hikuva swi koteke ku va ku yakhiwa a xikoli vana va hina va suka ku dyondza misinyeni xa va nghena ndzeni ka masala va dyondza kona haleni damu hi tsake ngopfu kumbe ni dadi ya damu hi nyoxe ngopfu hi ku khensa hi ntamu swinene khani mama.
0: Se nyamuntlha mi amukele swilawu swintshwa mi ta swi hlayisa swilawu leswi?
2: Hi ta swi hlayisa mamana hi nyoxela ko ku va hi swi hlayisa vana va hina voho ha va byele leswi nge swi fanele ku va hi swi hlayisa hi twanana hi swi hlayisa hi ta swi hlayisa.
0: Tolo vana a va dyondza hansi ka misinya matshamelo ya vatsongwani mihandzu ya vona swi li njhani?
2: A swi nga tsakisi ku savhela mahlayi lawo a yi ra ko ku va siku ni siku tengi n'wana loko a buya u yima u hlantswa uniform ya ni mati wolaya ya ku kala a swi hi kazatela ngopfu manji swoswi se ha swi ta tshamiseka.
0: Loko ku ni timpfula xirhami a mi va tshika vana va ta xikolo?
2: A hi va tshika va ta na vo vaprofesori va swi kota kuswaku loko ku ni mpfula yi va kuma haleni na va hale ndzeni ka masala va va khomela a makadere leswaku masala ndzeni ka swiyindlwana swoswiyani va muka va nga ri na swo u vone makadere para ma nga tsakami.
0: Se ka vatswele van'wana namuhla va kalaka va nga swi kotanga ku talani kambe hikuva le vatshami va lomu ka damu maritumulo na vala ku va byela enkongometweni ya ku va xikolo lexi xi heta malembe ya ku hlawa swinene.

0: lava kalaka va nga swi kotanga ku va va ta van'wanyana yo mintirho maxi na timbilu ti xuvile mara hi ntwanano hi ntamu hi nawu a navela leswi a nge vhela na vona va yi hluleka ko namuntlha mara mundzuku a va swi kote ku va va tata va na hina haleni hi kume ku va hi tsaka hi hlayisa vatsongwana endlwini ya ku hlayiseka ya xikolo
1: hi mina Adelaide Philippe Novela ni muhanyi wa kola mugangeni wa damu no va ni ku tsaka ka siku la nyamuntlha loko va ta va va hi nyiketile xikolo ya khensa hi khensi hi ntamu swa ku vana va hina va hlupheka mazi nyamuntlha a va ta dyondza ku yantswa va ta dyondza ku yantswa ni nkama wa timpfula a va hlupheka vambeni va dyondza hansi ka misinya va loko a xivhezi loko mpfula yina hi ntamu a va nga buhi manje ya nyamuntlha yini ku khensa hi ta xi hlayisa promete ra ku xihlayisa xikolo hini va yinkarhi gado hi ta endla ditudu swa ku hi zama tindlela hinkwato na ku va hi xi hlayisa ya ku va xi heta malembe ya ku hlaya vambenyana va ha tswaliwaka ni vatukulu va hina va ha taka tswaliwa swa ku na vo va kumaka ku va dyondza kona va kuma vumundzuku bya vona
2: guvernadori wa xifundzankulu Maputo na yena a kombisile ku tsaka na a kombela vabyele ni varhangeli va muganga a ku va va vonelela a xikolwe leswaku xi tirha hi malembe ya ku hlawa ngopfu swinene ku heteleleni ka marito yakwe guvernadori wa xifundzankulu Maputo a vulavulile hikwala ka vudumeli li vonekaka tikweni la Afrika-Dzonga na a kombela vayaki tiko leswaku va fanele ku va va seketela va tlhela va yamukela vana va tiko lava va taka hi le Afrika-Dzonga
3: pesene hi lava ku ve na ha hluvuka hi ku katsula swinene hi ni makompromisi swinene ni pesene ngopfungopfu va le damu loko hi lavi the mati ngopfu na swona a hi nhluvuku lowo namuntlha hi xikolo swona ala loko hi lava ta xitatiweni hi vona yini laya a hi maposi lawaya ngeri mundzuku ku ta vona yini xin'wanyana lexi xi lavaku ni xilungisa peseni hi le tirhweni ku fana ni mamani vyana mapavela nga yivela hakwa hi lava kuve ni ku nghena xibomba la va integrala ka leswi hi swi endlaka ka mahanyala wa hi hanyaka ka wona van'wanyana kusukela masiku la hi mina swi ni swi tenda a ve na a ku va ni nga n'wi ta tilizao a ku mina kusuka ni nga suka hi mina se hi tenda vo tiva swa ku a yi ni kusuhi na rhaya ka kuyini ni swa ku maxaka mahali kola yani a mahali kama kona a nga ha swi tivi maxi i musambikana musambikana ni ta hi fanele hi endla yini hi mu yamukela hi mu komba ndlela ku veni ya mahlweni a kontribuyila pala ku veni atikola yaha ta hluvuka hi marito lawa declaro entregue esas novas salas esas novas estruturas infraestruturas escolares aqui MPC
2: marito ya governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli loko a vulavula wa vumbirhi lweyi ku nyikeleni ka ntlhanu wa swilawu na swimbirhi swa ku dyondzela kona a bairu la damu wa poxa administrativo ya peseni xifundzeni xa ka Nwamba. Hi gemeta kola nkatsakanyo wa mahungu lana hi humeleliseke ku va governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli a endzele muganga wa ka damu a poxa administrativo ya Pheseni xifundzeni xa ka N'wamba lomu a khanguleke 5 wa swilawu na swimbirhi swa ku dyondzela kona.